0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy

0: Tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
6: Kapitang sarap, kapitang saya.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla kasi ako.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia masustanta.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
11: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
12: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
13: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
14: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: 102.7 Star FM.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
8: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
7: Masigla ka sa ko. Basta
8: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio dahil isa ako sa tatlong consolation prize winner ng 1,000 pesos sa tatapos na week 4 ng Swerte Palengke 2026. Ito the draw noong August 1, 2026. Salamat sa sponsor, lalo-lalo na sa Gardenia dahil gumamit ako ng kanilang loads of purchase. Muli, ako po si Rogelio Acantilado, wala sa Montilupa City. Ako, nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombong Radio Philippines. All for you, like mo, share mo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
11: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
10: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
11: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
10: Christie's Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: The Philippines number one Star FM.
13: Mga awiting mai in love kayo.
14: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
13: Mga awiting para sa inyo.
14: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated pati rin sa mga balita.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
2: 102.7.
3: Philippines number one, Star FM.
17: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
11: Star Hits Express.
17: On Star.
5: Star.

0: 102.7
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia, 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller, 1 cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
0: The Hits. You're on Star Hits Express.
6: Star Hits Express.
0: On Star FM. Star FM.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, ikawalo ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, habagat at extension ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang siyang naghahati ng mga pag-ulan sa Pilipinas. Ilang bahagi naman ng Quezon City at Makati binaha dahil sa mga pag-ulan. Mud flow muling naranasan sa Baguio City. Ilang lugar sa Benguet apektuhan ng patuloy na mga pag-ulan. Samantala, mga salaysay ng ilang umatras na miyembro ng Maleta Boys gagamitin pa rin ng ombudsman sa paghahain ng mga kaso sa korte kontra kay former House Speaker Martin Romualdez. Nabatid mga kabombo ng Bureau of Immigration na itong mag-ina na sina Senator Legarda at Representative Leviste magkahiwalay na umalis ng bansa. Samantala, posibleng pagdalo ng pamilya ng drug war victims doon sa pagdinig ng kaso nito si former President Rodrigo Duterte sa The Hague ay pinaghahanda na. Samantala, yung impormasyon na makakalayang dating presidente ay maring pinabulaanan. Sa ating balita, sa iba, yung dagat defense agreement ng Saudi Arabia, Turkey at Pakistan minalit lamang ng bansang Iran. At sa ating balitang palakasan, mainit-init pa laban nina Alex Ayala ng Pilipinas at Katie McNally ng Estados Unidos dyan sa National Bank Open sa Canada ay naging maaksyon. Si Ayala uusad na sa susunod na level matapos magwagi. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update.
2: Patuloy na nakakaranas ngayon ang masamang lagay ng panahon ang malaking parte ng ating bansa dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa Department of Science and Technology, ang low pressure area sa silangan ng Pilipinas ay naging ganap na bagyo na at ang naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 2,675 kilometro sa silangan na hilagang silangan ng Luzon. Taglay ng sama ng panahon ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at meron din ho itong pagbugso na 55 kilometers per hour. Abang kumikilos yan ang patungo doon sa east-southeast direction sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, ang tropical cyclone Dolphin ay nananatili naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy na nakakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa kanyang extension. Namataan ito mga kabombo sa layong 825 kilometro sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay naman ng bagyong yan ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour. Meron din itong pagbugsong 185 kilometers per hour habang kumikilos ng northwestward direction sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil nga sa kombinasyon ng habagat at ng mga bagyong ito, inaasahan ang patuloy ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Pinapayuhan ang publiko na maging handa sa posibleng mga pagbaha at landslide at patuloy din na sumubaybay sa mga abiso lalo na doon sa mga weather at flood alerts na inilalabas ng mga otoridad at ng mga lokal na pamahalaan. At kaugnay pa rin ito mga kabombo, nakapagtala ngayong araw ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Quezon City, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa may E. Rodriguez at Araneta area dyan sa may intersection at maging sa EDSA Oliveros northbound. na umabot sa gutter level, ngunit nanatili ho ito na madaraan na naman ng mga sasakyang bumabaybay sa naturang lugar. Samantala, sa Makati City, nakapagtala rin ng pagbaha dyan sa Maestrella southbound na may parehong level o antas ng tubig baha. Possible po ito sa mga motorista, ngunit pinag-iingat ang lahat dahil nga posible na maapektuhan yung mga motorista dahil doon sa ilang bahagi po ay kung merong ginagawa pa o merong pinsala sa kalsada ay mainam na mag-ingat pa rin yung mga motorista. Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority, ang mga pagbaha ay dulot ng patuloy na malakas na pag-ulan na dala ng hanging habagat at epekto na rin ng nagdampin na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan doon sa mga nabanggit na lugar at iwasan ang mabilis na pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente. Patuloy din na nakantabay ang mga lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang abiso pati na ang Traffic Management Office upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Okay pa rin sa lagay po ng panahon dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, may naitala pong mud flow bunsod ng malalakas na pagbuhos ng ulan, lalo na ho dyan sa Baguio City. Alamin natin ang kabuuang update mula sa Bombo Radio Baguio.
3: Muling naranasan ng mga residente ang mud flow sa Kayang Extension Barangay Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio sa isa sa mga residente sa lugar, sinabi nitong nagsimula ang mud flow dahil sa isinasagawang excavation sa mataas na bahagi ng barangay. Dahil dito nararanasan na umano ng mga residente ang pagbaha at pagpasok ng putik sa kanilang mga bahay tuwing lumalakas ang ulan, hindi lamang kapag may bagyo. Anya, malaking abala para sa kanila ang sitwasyon dahil naapektuhan ang kanilang trabaho at maging ang kanilang pagtulog. Kailangan umano nilang magbantay upang maiwasang pumasok ang tubig at putik sa kanilang mga bahay. Naipabot na rin sa mga barangay officials ang nasabing problema. Samantala, sa Camp 7 Baguio City, ilang mga puno ang naitalang natumba, kabilang ang isang puno na bumagsak sa isang bahay. Agad namang rumisponde ang mga opisyal at volunteer sa lugar. Naranasan din ang malakas

0: Bukas na agos ng tubig na rumaragasa sa kahabaan ng Naguilian Road dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Dahil sa lakas ng agos at taas ng tubig sa kalsada, ilang motorista, particular ang mga nakamotorsiklo, ang piniling wag nang tumuloy sa pagdaan upang maiwasan ang anumang aksidente. Nagsagawa rin ang Schools Division Office Baguio City ng on-site monitoring at validation sa mga paaralang naapektuhan ng hindi magandang lagay ng panahon. Kabilang sa mga nagsagawa ng inspection ang mga personnel ng Schools Division Office Baguio City, Disaster Risk Reduction and Management Office at Engineering Unit. Sinuri nila ang iba't ibang pasilidad ng mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro, estudyante at iba pang personnel. Sa Bugyas, Benguet naman, dalawang truck na ginagamit sa paghatid ng mga gulay ang natabunan dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Christopher Abanaga, punong barangay ng Barangay Katlubong sa Bugyas, sinabi niyang posibleng lumambot ang lupa at bumigay ang retaining wall na tumama sa dalawang truck. Gayunpaman, wala namang nasaktan sa insidente. Samantala, nabigyan na ng tulong ang mga pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng lupa na naganap sa Silan, La Trinidad, Benguet noong Agosto 5. Sa panayam ng Bombo Radyo kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, sinabi niyang may mga ipinagkaloob ng tulong mula sa Municipal Social Welfare and Development Office, Department of Social Welfare and Development, Provincial Local Government Unit at mga pribadong individual. Nagpaalala naman si Mayor Awingan sa mga nagpaplanong pumunta o mamasyal sa La Trinidad, particular na sa sikat na strawberry farm, na ipagpaliban muna ang kanilang pagbisita dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon.
1: Oh, so sa mga turista natin, kung hindi man importante yung lakad natin or walang rason kung ba't tayo aakyat, sana huwag muna. Kasi alam naman natin na may peligro pa sa mga kalsada natin. And at the same time, yung ulan pa po dito, medyo malakas pa po. So we're expecting about 200 mm of rain ngayon hanggang bukas, na ito'y talagang magdudulot ng localized flooding. And at the same time, mag-aantala rin sa biyahe ng ating mga bakasyonista kung pupunta man dito. So ang payo po natin, kung yun nga, kung hindi mahalaga yung biyahe natin o tukoy natin na pupunta dito sa La Trinidad o Baguio, sana huwag pa munang bumiyahe.
0: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umabot na mga kabombo sa 261,000 mahigit na mga individual ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa tala ng Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng nasa 74,000 mahigit na mga pamilyang napinsala ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa kasalukuyan, mahigit 2,500 mga pamilya o katumbas huyan ng mahigit 7,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Naitala rin ng naturang ahensya ang mahigit 80 na mga kabahayan na bahagyang nasira at siyam naman ang mga kabahayan na labis na napinsala dahil pa rin sa malakas na ulan at mga pagbaha. Sa kabila ng pinsala niyan, nakapagpamahagi naman ang naturang ahensya ng mahigit 5,000 o mahigit 5 milyon na halaga ng humanitarian assistance para yan sa mga apektadong pamilya. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development doon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na may paparating ang tulong ng gobyerno sa mga nangangailangan. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling alerto at magsubaybay sa mga otoridad sa kanilang mga panibagong abiso o anunsyo para naman sa lagay ng ating panahon. Pumunta tayo ng report mula sa ating news team. Mga salaysay ng ilang miyembro ng Maleta Boys, lalo na ho yung mga umatras ay gagamitin pa rin daw ng Office of the Ombudsman sa paghahain ng mga kaso sa korte kontra kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
3: Nanindigan si Ombudsman Jesus Quispinboy Rimulya na kanilang gagamitin pa rin ang mga natanggap na sinumpang salaysay ng tinaguraang Maleta Boys. Sa nagarap na pulong balita ng Tanod Bayan, kanyang tiniyak na hindi mahadlangan ng pag-atras ng ilang mga dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico ang pagpresenta nila ng mga salaysay sa korte. Bahala na anya mga dating sundalo kung aatras o babawiin nila ang mga naunang sinumpang salaysay sapagkat ano pa man ay dadalhin pa rin ito sa korte kung saan ihahain ang mga kaso. Itong makaraan lamang kasi ay lumagda sila ng panibagong affidavits para sa recantation ng naunang salaysay upang bawiin ang aligasyon kontra kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Alinsunod dito, naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na ang nangyaring recantation ay hindi makapagpapahina o miski makapagpapalakas sa kaso kontra kay House Speaker Romualdez. Lumalabas lamang daw sa pag-atras sa ilang Maleta Boys na mayroong mga taong kumikilos para sa kampo ng dating House Speaker, maharangan lamang ang takbo ng hustisya.
4: So the affidavits are there for us to use and we'll use them. Okay. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. They're making people lie. Whatever they signed before stands. And they will be examined in accordance with the statements they made. Hindi sila, we will not, if they have to be treated as hostile witnesses, so be it. But their testimonies will be there in front of people to show that people who stole money are willing to frustrate the ends of justice so they can get away with what they did. Gusto nila makawala, subukan nila. Pero ito, we stand by it and we will present it in court.
3: Kaunay pa rito, ibinagi ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi lamang mga testimonya ng Maleta Boys ang gamit nila sa mga kaso. Marami pa niya silang ebidensya bukod sa sinumpang salaysay ng mga dating sundalo kung saan dalawang ulit pa raw silang nag-issue ng testimonya kontra sa dating House Speaker. Kung kaya't bunsod ng magrikant at umatras ang ilang Maleta Boys, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, posibleng gamitin sila bilang hostile witnesses pagdating ng kaso sa korte.
4: Among others. I mean, that's not the only evidence that we have. Marami kami ibang ebidensya pa. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez, itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita niyo naman Nalalabas sa amin sila as hostile witnesses.
3: Sa kasalukuyan, nasa preliminary investigation stage na ang mga reklamo plunder, graft, bribery at money laundering na kinakarap ng dating House Speaker sa Tanod Bayan.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid na yan sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito mga kabombo, nagpaabot ng pagbati itong si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Association of Southeast Asian Nations ng ASEAN Day. Na yan ay kaugnay ng paggunita ng ika-59 na anibersaryo ng samahan ng mga bansa dito sa Timog Silangang Asya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng pangalawang pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na tahanan ng halos 700 milyon na mga mamamayan na may sarili-sariling kultura, wika at pangarap. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang kanyang karanasan bilang dating pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council at kung saan ay nakita umano niya ang kapangyarihan ng pagtutulungan at itinulad pa nito sa tradisyon ng mga Pilipino na bayanihan kung saan sama-sama na binubuhat ng komunidad ang bahay ng kanilang kapitbahay upang mailipat sa mas ligtas na lugar. Ayon pa sa kanya, ganito rin ang dapat na mamayani sa diwa ng Association of Southeast Asian Nation. Walang bansang nagdadala ng bigat ng mag-isa, bagkus ay magkakatuwang na pinagtutulong-tulungan ang mga suliranin ng bawat bansa na kanilang kinakaharap. At yan ay para sa iisang pananaw at layunin. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice President Duterte na dadalhin ang diwa ng bayanihan sa pandaigdigang entablado bilang simbolo ng pagkakaisa ng rehiyon at anya, ang Association of Southeast Asian Nation ay patuloy na magiging matatag kung ang bawat bansa ay magtutulungan sa kapayapaan at kaunlaran. Narito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte.
6: Having served as the President of the Southeast Asian Ministers of Education Organization Council, I have seen what happens when we work together. It reminds me of a beautiful Filipino tradition called Bayanihan. The spirit of an entire community coming together to lift a neighbor's house on their shoulders and move it to safer ground. This is exactly how we must build our shared future. No country carries the weight alone. We lift each other up. As we celebrate 59 years of ASEAN, let us bring this spirit of Bayanihan to the global stage. I challenge our ASEAN youth to conquer any challenge in shaping our shared future. United by our shared vision and driven by our shared purpose. Happy ASEAN Day to everyone. Shukran.
2: Bagian mga kabombo ng mensahe nitong si Vice President Sara Duterte para sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Immigration mga kabombo na hindi raw sabay na lumabas ng ating bansa yung mag-ina na sina Senator Loren Legarda at anak nito na si Batangas Representative Leandro Leviste. Yan ay batay sa inilabas na impormasyon ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Binibining Dana Sandoval. At yan ay kaugnay ng pag-alis ng mag-ina noong Linggo ay ika-2 ng Agosto sa magkahiwalay ho na flights. Pinayagan naman at hindi hinarang ang mga ito nang sila ay lumabas dahil wala naman silang derogatory records doon sa papel na hawak ng Immigration Bureau. Si Leviste ay idinadawit sa isyu ng umano'y honey trap o pambubugaw na iniimbestigahan pa rin ng National Bureau of Investigation. Bigo rin siya na makatugon sa subpoena na ipinatawag ng National Bureau of Investigation itong nakalipas na araw kaugnay sa isyu ng itinatakda yung susunod na pagdinig sa susunod na linggo. Sa iba pang balita, inihayag ni Attorney Nery Colmenares, isa sa mga kilalang human rights advocate, na ang issue sa kapangyarihan ang pangunahing dahilan sa pagpapatuloy ng pambabatikos nito si United States President Donald Trump dyan sa International Criminal Court. Binigyang din niya na ayaw ng Estados Unidos na magkaroon ng anumang pandaigdigang institusyon na may mas mataas na kapangyarihan o otoridad kaysa sa kanilang bansa. At kinukundi na ng naturang leader ng Estados Unidos at yan ay kaugnay ng pagbatikos nito sa International Criminal Court, bagay na inaalmahan naman ng human rights groups kagaya ng kinabibilangan ni Colmenares ang lantaran umano na pambubuli ng Administrasyong Trump sa mga opisyal ng tribunal upang gipitin ang korte at tuluyang mabuwag ang mga imbestigasyong isinasagawa dito. Nilinaw umano ng mga ito na ang US ay layunin lamang na takutin at mapigilan ang pagkadiskaril ng mandato ng korte na magbigay ng hustisya sa buong daigdig. Wala rin umanong nakikita na malalim na basihan sa posisyon ng Estados Unidos na umano'y inaatake ng International Criminal Court ang kanilang soberanya dahil wala naman nakasampa o kaya ay nakabukas na kaso laban sa kanila bukod pa sa hindi naman sila miyembro ng Rome Statute. Inihayag pa nito na bahagi lamang ng Preemptive Act ng Amerika upang pangunahan at protektahan ang kanilang sarili mula sa pananagutan sa mga nagdaang pag-atake nito sa mga itinuturing nila na kaaway ng kanilang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Nery Colmenares.
7: Pwedeng natakot si President Trump na dahil marami silang ginigyera, marami silang nilulusob ng mga bansa, baka pwede silang habulin ng ICC kung may atrocities na ginawa sila sa mga katulad ng mga in-invade nilang bansa mula yan noon hanggang ngayon.
8: Mm-hmm.
7: So preemptive, pwedeng preemptive yan kasi wala kaming nakitang direct na dahilan. Wala namang ginagawa ang ICC sa US. Biglang nagsalita sila ng ganitong klaseng salpananalita. So natatakot sila na baka halimbawa may binomba sila sa Iran ng mga ano na mga civilian na dinamay nila, di natatakot sila na posible mangyari 'yon sa kanila.
2: Bagyan ng mga pahayag ni Attorney Nery Colmenares, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Marami pa tayong mga balita, susunod na.
9: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
10: Gamitin din ang natural light sa umaga, sa halip na magbukas agad ng ilaw.
11: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
9: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
12: Basta Radio! Bombo!
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tunguhin natin ang tanggapan ng Department of Education dahil dodoblihin daw yung pondong nakalaan para sa career progression ng mga guro at yung procurement naman ng halos 250,000 ng mga laptop para sa mga guro ay nagpapatuloy pa rin. Alamin natin ang iba pang update mula sa Department of Education. May pag-ulat si Bombo Isa Cotoner.
13: Bombo Dennis, dodoblehin ng Department of Education ang pondo para sa career progression ng mga guro sa susunod na taon. Nasa 6 na bilyong piso ang budget ngayong taon para sa Expanded Career Progression o ECP program kung saan na proseso na ang mahigit 82,000 promotions ng mga guro sa buong bansa. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na ipagpapatuloy ng kagawaran ng mas pinaigting na promotion at reclassification para sa mga gurong kwalipikado. Layunin itong matugunan ang matagal ng backlog sa promotion, partikular ang mga gurong ilang taon nang nananatili sa mababang posisyon. Ayon sa kalihim, may mga gurong umaabot ng hanggang 10 taon sa Teacher 1 position bago naghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Samantala, sinabi rin ni Angara na ang mas malaking pondo sa susunod na taon ay ilalaan hindi lamang sa career progression, kundi pati sa mga classroom construction, tutorial programs, school feeding at iba pang programa para sa mga guro at estudyante. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
14: Kanyang palakihin, kaya ang proposed budget ng DepEd and DBM for 27 is double the current year's budget. Itong current year, malaki na, 6 billion. Nakita nyo, na-process na yung 82,000 promotions and there are many more, several thousand na darating pa. So, ang gusto niya next year, talagang lahat, dahil nakita niya na nabara na ho yun at gumami na overtime, dekada na hindi na-promote. So, now is the chance. Sabi nga natin kanina, ito ay utang natin sa kanila na dapat ibigay natin. Dahil bago nag-ECP, nag-aalisan ho yan. Dahil teacher 1 na sila ng 10 years, wala pa silang promotion. Mas malaki ang offer sa kanila sa Thailand, sa Cambodia, sa Indonesia. So, nagiging English teacher na lang sila. Ngayon, makikita natin, nabawasan na yung umaga.
13: Samantala, nilinaw naman ng Department of Education ang na magkahiwalay ang pamamahagi ng lapel microphones sa mga guro at mga programang pagbibigay ng laptops para sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Angara, mga lapel microphones ay donasyon mula sa Office of the President sa pamagitan ng Presidential Social Fund at hindi bahagi ito ng laptop program. Halos 100,000 voice amplifiers ang nakatakdang ipamahagi sa mga guro bilang agarang suporta upang mabawasan ang pagkapagod ng kanilang boses, lalo na umaabot sa mahigit 6 oras kada araw ang kanilang pagtuturo. Samantala, nagpapatuloy naman ang procurement ng halos 250,000 laptops para sa mga guro at malapit nang matapos ang proseso. Paliwanag ng ahensya na unang ipinamahagi ang lapel microphones upang agad na matulungan ang mga guro sa kanilang pagtuturo habang nagpapatuloy ang procurement ng mga laptops. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
14: Namin online, parang inunahan kami, sabi, bakit yung lapel daw naging laptop naging lapel? Parang biro. Eh kaya sinabi ko na, once and for all, para malaman ng lahat, yung lapel, biyaya po yan mula kay Presidente. Nagtanong ho siya, may pondo kami dito sa Office of the President, anong magagawa natin sa mga teachers? Eh nagtanong-tanong kami, sabi nila, yung ibang teacher nawawala ng boses dahil more than 6 hours sila nagtuturo. Yung iba, nagka-cancer na, meron tayong cases of throat cancer sa ating mga guro. So ito, hindi sila mapapagod.
13: Matatanda ang kwestiyon ng ilang grupo ng mga guro ang pamamahagi nga ng voice amplifiers, partikular ang kalidad ng mga ito, gayon din ang pagkaantala sa pamamahagi ng mga laptop. Ayon sa grupo, laptop ang ipinangako sa mga guro, ngunit lapel microphone mano ang kanilang natanggap. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
9: Bombo International News!
2: Magpapatupad ang bansang Spain ng mahigpit na border control sa lahat ng air at sea travel mula sa Italia, habang tumitindi ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig tungkol sa migration row. Nagugat nga itong mga kabombo matapos ang pansamantalang pagsuspindi ng Italia doon sa Schengen Agreement na nagbibigay daan sa malayang pagbiyahe sa pagitan ng maraming European countries. Dahil dito ay hiniling ng Spain doon sa Italia na alisin na ang mga border checks nito pagsapit ng Linggo. Ngunit tumanggi ang Roma at sinabing hindi nito tatanggapin ang anumang ultimatum ng Espanya. Nabatid na tatagal ng isang buwan ang sanksyon maliban na lamang kung magbabago ang sitwasyon. Ang naturang ultimatum mga kabombo ay napag-alaman na isa sa ilalim sa passport, nationality at visa checks ang mga biyahero ng Italia at iba pang mga dayuhang manggagaling sa Italia. At nauna na nga nagpatupad ang naturang bansa ng katulad na restriction matapos naman ang pagdagsa ng mga tinatayang nasa 78,000 na mga illegal migrants doon sa kanilang lugar. Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno o chairman ng Commission on Elections. I-welcome natin sa Bombo Network News Noontime Edition. By the way, si Bombo Dennis Amito po ito at tayo ay sumasayang papawid, napapakinggan at napapanood sa lahat ng impila ng Bombo Radio Philippines. Magandang tanghali po, Chairman George Erwin Garcia.
8: Magandang tanghali, Bombo Dennis, at sa mga kababayan natin, mga kabombo, magandang tanghali din po sa inyong lahat.
2: Unang-una, Mr. Chairman, kukuha lang po kami ng reaction, ano? Sapagkat may mga lumitaw na naman na mungkahi, kagaya nitong resolusyon mula kay Senator Chis Escudero, kaugnay ho doon sa Barangay at Sangguniang ng Kabataan Elections. Ano ho bang posible na mangyari kung sakaling hindi na naman matutuloy itong naturang halalan sa taong ito, Mr. Chairman?
8: Bobo Dennis, ganito. Gusto natin tingnan ito sa isang punto na ito ay isang political na desisyon ang COMELEC hindi kami pwedeng makialam dito sapagkat alam niyo naman po kami ay tagapagpatupad lamang ng batas at consistent tayo sa lahat ng mga pagpo-postpone o pagpapaliban na kami hindi nakikialam dyan, pero binibigay lang namin ang opinion namin at sinasabi namin katulad ngayon na handang-handa kaming isagawa ang eleksyon sa November 2 ng 2026. At ito pong naipanukala ni Senator Chis Escudero, lumalabas yung mismong postponement ay parang consequence lang o parang as a result noong pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials mula sa ngayon ay 4 taon, gagawing 5 taon. So doon sa bagay na yan, mukhang kakaiba. Hindi ito yung dating pinopostpone dahil sa kung anong kadahilanan, ito ay mapopostpone dahil sa kadahilan ng mag-e-exercise ang Kongreso natin ng kapangyarihang eksklusibo na sa kanila lamang ang kapangyarihang i-fix ang termino. Dati-dati po, Bobo Dennis, 3 taon ang isang termino ng isang nakaupong barangay at SK official. Ngayon po ay gagawin nila itong mula po 3, naging 4. Ngayon ay gagawing 4, papuntang 5. Noon po kasi na Bombo Dennis, nagkaroon ng question, petition sa Korte Suprema para pahintuin yung pagpapatupad ng batas na yon. Hindi po ito na TRO ng Korte Suprema at wala rin pong desisyon against doon sa naging batas na yan. So maaari yun ang kanila pong ginagawang basihan sa kasalukuyan. Pero ang mapapahayag lang po natin, kahit po magkaroon sila ng pagdinig, na tayo po ay handang-handa para sa November 2 barangay and SK elections.
2: Okay. Kaugnay ho niya, nasaan ang status na ho yung ating paghanda para naman sa barangay at sangguni ang kabataan elections? If in case na hindi matutuloy, would this affect again yung ating pong mga preparation sa iba pang mga aktibidad ng poll body?
8: Halos 3 buwan, mahigit na lang po ang natitira natin bago po ang eleksyon na yan. Kami naman po ay 95% ng handa, tapos na ang lahat ng balota, tapos na ang registration of voters. Yung po mga eleksyon para pernalya na kakailanganin ay nabili na natin at kasalukuyan elections po, Bombo Dennis, ay manual na halalan. Hindi po ito automated election kumpara doon sa Bangsamoro parliamentary election.
2: Okay. Isa ho sa mga bago para sa nalalapit po na filing ng Certificate of Candidacy dyan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, I think, yung Declaration of Conflict of Interest. Ano po? Ano po yung importansya ng nasabing deklarasyon para doon sa mga kumakandidato at para na rin sa mga botante, Mr. Chairman?
8: Yan po ay nagsimula doon sa ipinahayag na sentimiento ng ating butihing ombudsman na sinasabi niyang kakausapin niya ang COMELEC na magandang mailagay po iyan. Kami naman po, hindi na kami naghintay na magkaroon ng pag-uusap. Pinag-aralan na po kaagad ng law department namin. Kanila pong narekomenda na dapat niyang mailagay yan. At ang Commission and Bank ay sumang-ayon at ito po ngayon automatically nakaprint doon sa Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, hindi po ito separate na dokumento. Doon po sa mga panunumpaan ng isang kumakandidato sa barangay at SK, magsisimula ngayon yung eleksyon na ito, ay may nakalagay na sila ay nagkukumit, sila ay nagdideklara na hindi sila magkakaroon ng conflict of interest sa anumang negosyo pagka sila ay nakaupo sa pwesto. Ibig sabihin, kung sila man ngayon sa kasalukuyan ay miyembro ng isang board of directors o may-ari ng kumpanya o may-ari ng anumang po na may interest sa pamahalaan, ay kinakailangan po nila na kung sila mananalo, bibitawan nila. Technically po, pag pinag-isipan ng iba, Sir Dennis at Bombo Dennis, sasabihin teka muna, mukha naman yan paulit-ulit na. Meron naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron naman sa Ethical Standard for Government Officials and Employees. Bakit kakailanganin ilagay pa? Sa amin pong palagay, mas magandang mas maaga, may ganun ang klaseng deklarasyon at commitment yung mga tumatakbo. Kung ako ngayon tumatakbo bakit ko pa hihintayin manalo ako? Pag file ko ng candidacy, dapat wala na akong kahit na anong conflict of interest na maaari maka-apekto. Kung ako'y mananalo, hindi pa pwedeng hihintayin ko na lang kung kailan ako mananalo. So yan po, pwede namin kasuhan ng perjury yung mga hindi po susunod o tatalima dyan sa mismong commitment na yan na ilalagay sa Certificate of Candidacy.
2: Okay. Mr. Chairman, another thing dito ho sa nalalapit na Bangsamoro elections. May mga naitala na ho ba kayo na mga campaign violations as of now? At how about yung mga election-related violence talaga na matutukoy ho natin o natukoy na ho natin? May na-i-record na ho ba tayo? Considering na inilabas nyo na po yung areas of concern dyan sa naturang rehiyon, Mr. Chairman.
8: Bobo Dennis, alam mo, nakakatuwa naman simula pa nung nag-filing ng candidacy nung mas maaga pa nung mga bandang Mayo, nag-filing tayo ng candidacy para sa Bangsamoro. Tapos nagpatupad tayo ng tinatawag na gun ban at meron tayong 165 checkpoints sa buong Bangsamoro. Ay wala pong lumalabag po dito, wala po halos nasasakuta. At the same time, yung katahimikan sa buong Bangsamoro ay napapanatili. Nung isang araw nga, naglabas tayo ng tinatawag na areas of concern, meron po na 27 na red category area sa buong Bangsamoro, 21 sa Lanao del Sur, tigi-tigisa doon sa ibang mga probinsya. Pero ito po'y bumaba kumpara doon sa nakaraang buwan. Nanghulugan po mula sa red category, yung iba nagkakaroon ng orange o nagiging green na, nagiging napakaayos po yung mga area. At in fact po, Bongbo Dennis, sa kasalukuyan, wala tayo isang munisipyo ang kandidato para ilagay sa COMELEC control. At sana po ito'y mapanatili. Siyempre sa pakikipagpapalit,

0: pag-ugnayan natin sa security forces ng pamahalaan at sa ating pong mga kababayan, itong katahimikan na ito hanggang sa mismo dumako tayo sa araw ng eleksyon. Kaya nga po yung COMELEC, nakakapagpatupad kami ng mga preparasyon nang wala po tayong problema o hindrances o ika nga ibalakid.
1: Ang Paul Barbie Hubo, may matatawag ko tayong contingency plan sakasakali ho na magkaroon ng security concerns. Ano? Lalo na ngayon po, maliban doon sa mga nagkakagulo ng mga tao, meron din mga masamang lagay ng panahon po na nangyayari. Paano ho itong concern po natin na ito, Mr. Chairman? Kahit ano man yung mga problema, papalapit na ho itong halalan, eh, syempre gusto natin matuloy sana. Kaya lang, kabi-kabi lang nga ho, may lindol, may bagyo, at may kaguluhan ng mga tao ho dyan dati, Mr. Chairman.
0: Sa huli po namin command conference, kasama ang lahat ng security forces natin at iba pang ahensya na involved sa paghahanda dito. Kasama po yan sa mga ina-ipresenta sa atin na mga alternatibo. Kika nga, plan of action, plan A, plan B hanggang plan C at madami pang plano para kung sakasakali magkaroon ng man-made calamity or natural calamities o yung mga hindi natin talaga iniiwasan na mga pangyayari. In fact, kasama na rin po yung pagkakaroon ng malawakang power interruption sapagkat alam niyo po, sa ilang parte ng Mindanao, talagang laging may power interruption. So kasama rin po yan sa mga pinaghahandaan ni Commissioner Elections, lalo na nung nagkaroon po ng tinatawag na lindol at naapektado rin ilang parte ng Mindanao. At the same time, nagkaroon din po ng malawakang pagbaha doon sa ilang parte ng Maguindanao at Lanao del Sur area. So yan po ay meron po kami mga contingency measures. Ang importante, ginagarantya natin sa mga kababayan natin, tuloy na tuloy ang September 14 Bangsamoro parliamentary election at anuman po ang mangyari ay meron pong mga alternatibong mga opsyon at paghahanda ang inyong Commission on Elections.
1: Okay. Finally, Mr. Chairman, apat ho yung mga electoral exercises na nakahanay ho pala ngayon. Ano? At una yung sa Antipolo, Cavite, Bangsamoro, and Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Di ho ba naman nahihirapan ng poll body para sa mga ito? At hindi kaya may mga bahagi ng preparasyon na makompromiso yung kalidad ho ng ating mga paghahanda dahil kabi-kabila po yung tinatrabaho ng ating po mga tauhan at di ko na lang alam yung pondo kung nagawa na ho ng paraan yung sinasabi po ninyo initially na may kakulangan sa ilang mga pagpupondo dun sa mga preparasyon po na ito, Mr. Chairman.
0: Alam niyo po, Bongo Dennis, sadya naman ang 2026 pala ang tunay na super election year. Maliban sa nakatakda nating halalan sa mga binanggit niyo, mayroon po tayong mga plebisito na kasabay ng barangay SK elections. Katulad nga po halimbawa, dyan po sa Naga City, hindi po ba ito po yung nagpapa-plebisito upang i-convert sila into highly urbanized city. Medyo malaki-laki rin po yan at dyan po ay pinagbigyan natin na maisagawa kasabay ng ating barangay SK election. Meron pa po tatlo na nagpapabago lamang ng pangalan. Meron po dyan sa bandang Alabang, meron sa may bandang Camarines Sur, at meron sa may bandang Davao. So yan po lahat ay isasabay sa ating halalan ng Barangay SK. Kasama rin po sa paghahanda natin. Sa kasalukuyan naman ang COMELEC, lalo na Barangay SK elections, may sapat na budget. Ang ating naman pong Bangsamoro parliamentary election, may sapat na budget. Yung po kasing mga plebisito, yan po ay pinoprovide ang budget ng proponent o ng mga LGU. Yung special election, hindi naman namin inaasahan yung pagbakante dyan. Talaga po dyan kami nagkaroon ng problema. At the same time, dyan po talaga nagtipid ang COMELEC, nag-realign kami ng ilang budget o yung hindi muna paggastos sa ibang mga programa upang makumpleto lamang ang kakailanganing budget. Sa part ni COMELEC, kaya po namin. Basta lang may resources tayo, may konti sapat na panahon, hindi po problema sa amin. Bombo Dennis, yung mismo magkakasabay na halalan.
1: Yeah, with that, maraming salamat po Mr. Chairman sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayon pong weekend. Ingat po kayo dahil medyo maulan po ang ating panahon.
0: Maraming salamat, Bombo Dennis, sa mga kabombo natin. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Irwin Garcia. At yan ay kaugnay doon sa mga pinaghahandaan na aktibidad po at yung election lalo na dyan sa Bangsamoro Region at Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.
2: Combo Sports News.
1: Ito muna tayo mga kabombo. Muling nagpakitang gilas ang ating pong kababayan, Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa Canada Open. Uusad na ho ito sa sunod na level. Muling ipinamalas kasi nitong si Ayala ang husay sa kanyang laban ng talunin itong si Katie McNally at yan ay mula sa Estados Unidos at maayos ho na sinimulan nito si Ayala ang kanilang laban at agad na nakuha ang unang set doon sa score na 6-3. Gayunman ay naging mas dikitan ang laban at matindi ang kanilang palitan ng puntos at pagsapit nga ng ikalawang set kung saan ay nagpalitan ng puntos itong dalawang manlalaro ay naging mas mahigpit pa ho ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang laban ay nakaramdam din ng discomfort ito si Ayala. Kaya naman humingi siya ng medical timeout. Sa kabila nito ay hindi siya nagpatinag at muling bumalik sa court upang magpatuloy ang kanilang laban. Nanatili namang determinado ang Pilipina tennis star ngunit natalo sa ikalawang set sa score na 7-5. Mas naging kapanapanabik pa nga ang third set mga kabombo matapos namang muling mapalitan ng puntos nagpalitan ng puntos ang dalawang malalaro at na-control ni Ayala ang momentum at tuluyan hong nakuha ang ikatlong set sa score na 6-4. Dahil dito ay uusad na itong si Alex Ayala mga kabombo para naman sa susunod na level ng Canada Open at patuloy ang kanyang pag-angat sa larangan ng tennis na inaabangan naman ng mga Pinoy na personal pang nanood yung ilan doon sa mismong venue ng event. Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo, kuha muna tayo ng update mula sa ating reporters. Ito ano, yung posibleng pagdalo ng mga pamilya ng drug war victims sa pagdinig ng kaso ni former President Duterte dun sa The Hague ay bahagi raw ito ng pinaghahandaan ng nasabing grupo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Cindy Grida.
2: Inihayag ni Attorney Nelly Colmenares, counsel para sa mga pamilya ng biktima ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na pinaghahandaan na ng kanilang kampo ang nalalapit na pagdinig sa International Criminal Court ngayong Nobyembre at 30. Inaabangan na ng grupo ang opisyal na pagbubukas ng aplikasyon mula sa International Criminal Court para sa mga biktima at nagnanais magsilbing testigo upang ipaglaban ang matagal ng panawagan na hustisya. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni counsel para sa mga pamilya ng biktima ng drug war, Attorney Nery Colmenares.
3: Nagbubukas ang ICC ngayon ng mga aplikante para mga victims na gusto o nais maghanap ng hustisya para sa kaanak nila, pwede silang mailista doon sa kaso. Ang advantage syempre na nakalista ka sa kaso, nilaban mo, ina-assure mo yung mga namatay mong mga kaanak na ipinaglalaban mo ang hustisya para sa kanila.
2: Inamin naman ng kampo na nananatiling malaking balakid ang kakulangan sa pondo kaya sinusuri nila ang posibilidad ng paghingi ng suporta mula sa iba pang mga human rights advocate. Pinabulaanan din Colmenares sa mga balitang posibleng makalayang dating Pangulo kasunod ng mga pahayag ni United States President Donald Trump laban sa International Criminal Court at iginiit na walang direktang epekto ang foreign stance na ito sa kaso. Pinatungkulan din ng abogado ang panawagan ng ilang mambabatas na muling sumapi ang bansa sa Rome Statute kung saan binigyang diin niyang nakadepende kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging hakbang ukol dito. Nananawagan siya sa pamahalaan na huwag magpasindak sa banta o impluwensya ng ibang bansa at tiyaking ang interes ng mamamayang Pilipino ang laging manguna. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni counsel para sa mga biktima ng drug war, Attorney Nery Colmenares.
3: Ang mensahe ko sa Malacanang, dapat ang siniserve mo, yung Filipino people. Kung anong hinihingi ng Filipino people, yun eh. Kung anong para sa interest ng mamamayang Pilipino, yun dapat ang sundin. Na may panangga sila sa human rights violations, yun dapat ang interest na sundin, hindi ang Amerika. Pero, syempre, kung matakutin ang Malacanang, o hindi may impact talaga yan, sabihin nila, hindi na lang kami babalik kasi baka makakalaban pa namin si President Trump.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
1: Ako naman tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Yung pag-iwan ng mga kabaong na may mga larawan ng mga leader ng China, maaari daw itong magdulot ng maling mensahe ayon sa isang eksperto. May naging panayamang Bombo Radio Kawayan.
5: Binigyang diin ng isang security analyst at military diplomacy expert na bagamat may karapatan ang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, hindi nararapat ang pag-iwan ng mga kabaong na may mga larawan ng mga lider ng China sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil maaari itong magdulot ng maling mensahe at makaapekto sa diplomatikong ugnayan ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Chester Cabalza, sinabi niya na maaaring bunga na ito ng malalim na pagkadismaya at galit ng ilang Pilipino kaugnay nang umano'y patuloy na pangaharas at pambubuli ng China sa mga lugar sa West Philippine Sea na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Cabalza, sa pamamagitan ng naturang pagkilos ay pinapakita ng ilang mamamayan ang kanilang saloobin at protesta laban sa mga aksyon ng China na nakaapekto sa soberenya at pambansang interes ng bansa. Gayunman, binigyang diin niya na bagamat may karapatan ang mga mamamayan na ipahayag ang kanilang mga opinyon at sentimiento sa ilalim ng freedom of expression, mahalaga pa rin maisagawa ito sa paraang mapayapa, responsable at naaayon sa batas. Anya, dapat tiyakin na ang anumang uri ng protesta ay hindi magdudulot ng takot, banta o panganib sa ibang tao at hindi makaapekto sa diplomasya at ugnayan ng Pilipinas at ibang bansa. Dagdag pa ni Cabalza, mahalagang maiparating ang mensahe ng mga mamamayan sa tamang pamamaraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at paggalang sa umiiral na mga batas at international relations ng bansa.
6: Siguro mo, ang nakikita ko dito ay nakabantay naman ng ating pamahalaan. Minomonitor nila kung anong nangyayari at patuloy pa rin yung negosasyon ng Pilipinas at ng China pagdating sa finalization ng Code of Conduct. At syempre, dapat magkaroon ng self-restraint din ang ating mga kababayan pagdating sa ganito dahil unang-una, kung ang intention natin ay magkaroon ng malawak na appreciation pagdating sa Code of Conduct, ay dapat pa rin na bigyan natin ng kahalagaan yung diplomasya.
5: Mula rito sa Bombo Radio Kawayan, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamada. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, itong Akbayan Youth ay wala raw nakikitang dahilan para muling ipagpaliban ang Barangay at Sanggunang Kabataan elections ngayong taon. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas.
7: Walang nakikitang dahilan ang Akbayan Youth para muling ipagpaliban ang Barangay at Sanggunang Kabataan election o BSK 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Frank De La Torre Araneta, miyembro ng Akbayan Youth, sinabi nito na hindi dapat nakasalalay sa mga politiko ang demokrasya dahil nakabata ito sa kagustuhan at pagpili ng publiko. Giit ni Araneta, dapat nang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na pumili ng mga bagong lider na karapat dapat at handang maglingkod sa kanilang komunidad. Mahalaga rin aniya na mapalitan ang mga opisyal na hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang lider na maglingkod sa barangay at kabataan. Nananawagan din siya sa mga botante na maging mapanuri at responsable sa pagpili ng kanilang iboboto at huwag basta magpadala sa impluwensya ng mga politiko.
8: Para sa amin po, yung mandato ay nasa balota po, no, nasa mga presinto tuwing eleksyon at wala po sa kamay ng Kongreso. No, isa po itong pagpaliban na naman ng eleksyon at tangkang isang tabi na naman ang demokrasya. So we reject this proposal, no, sa lahat po ng forma dahil makikita pa lang natin

0: Samantala, isa pang grupo ay kinikwestiyon yung tunay daw ng mga reformang ipinaiiral ng Pangulong Marcos. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
1: Duda si Caliudi de Guzman, convener ng Artikulo 11, kung makakabawi ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino, lalo na't papalapit na ang pagtatapos ng kanyang termino matapos ang mahabang panahon na nawala ang kapangyarihan ng pamilyang Marcos sa pambansang politika. Sa panayam ng Bombo Radio, ipiniliwanag ni Caliudi na kahit may natitirang 2 taon ang administrasyon, mahirap na itong makabawi sa mamamayang Pilipino kung magpapatuloy ang kanyang mga personal na agenda. Dagdag pa nito, kung nais ng Pangulo na matapos ang kanyang termino na may magandang reputasyon, kailangan niyang baguhin ang kanyang mga pulisiya sa pamamagitan ng pag-una sa interes ng masang Pilipino imbis na sa mga bilyonaryo, dayuhan at mga dinastiya. Dagdag nito, hinamon ni Guzman ang Pangulo na simulan na ang pagtanggal sa provincial rate at papanagutin ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa.
2: Ako'y nagdududa na, pero pwede pa naman, 2 taon pa yan eh. Mahaba-haba pa rin yan. Pero ang dapat niyang gawin, baligtarin lahat niya yung kanyang mga patakaran. At sa halip na para sa interes ng gobyerno ni Trump, ng US, at ng mga big business, ipihit niya ang kanyang policy at programa sa interes ng masang Pilipino. Hindi ng mga bilyonaryo, hindi ng mga dinastiya, at hindi ng mga dayuhan. Yun ang pwedeng gawin. Pero I doubt kung gagawin pa nga niya yun. Kasi hindi niya ginawa sa 4 taon.
1: Ang pahayag ni Caliudi de Guzman, convener ng Artikulo 11. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bombo Police Report!
0: May malaking sunog na naitala dyan sa Pangasinan kung saan ho ay nasa 20 fire truck yung kinailangan bago ito ganap na maapula at natuklasan. Ito ho pala ay pabrika ng kandila. At may update dyan ng Bombo Radio Dagupan.
4: Umabot sa Category 4 ang sunog na sumiklab sa isang malaking pabrika ng kandila sa Barangay Pawa sa bayan ng Manawag dito sa lalawigan ng Pangasinan kung saan ay tumagal ng halos 8 oras bago tuluyang maapula. Ayon kay Manawag Mayor Doc Ming Rosario, nagsimula ang sunog bandang alas 2 ng madaling araw at mabilis na kumalat hanggang sa itaas sa Category 4 at kalauna na idineklarang Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection dahil sa lawak ng tindi ng apoy, mahigit 20 truck mula sa iba't ibang bayan at lungsod ang rumesponde upang tumulong sa operasyon. Ilang ulit ding nagsagawa ng water refilling ang mga bombero upang tuluyang makontrol ang apoy. Nahirapan ang mga responder na apulain ng sunog dahil karamihan sa mga materyales sa loob ng pabrika ay wax at iba pang sangkata na ginagamit sa paggawa ng kandila. Upang makatulong sa operasyon, ginamit din ang lokal na pamahalaan ang bago nitong fire truck, penetrator fire truck at boom truck. Gumamit din ang mga bombero ng fire suppression foam upang mapigil ang pagkalat ng apoy na naging dahilan naman ng makapal at maitim na usok na nakita sa lugar. Sa kabila ng tindi ng sunog, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Hindi rin nagdamay ang bahay ng may-ari ng pabrika at mga katabing kabahayan matapos mapigilan ang pagkalat ng apoy.
5: Ngayon nagpatuloy, naging mahirap. Alam namin, hirap na hirap din ito at ng BFP. At maganda lang po at pansin ko sa kanila, ay talagang meron silang kumbaga pagtutulungan talaga. May teamwork, no? At hindi ka iiwan hanggat hindi po nila naapula at napahinto itong sunog. So, ayan, sa pangalan po ng ating local government, kami po nagpapasalamat po sa ating mga counterpart ng mga bayan, kasama na po ang Panda, Dagupan City, sa pagtulong po dito.
4: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Mga kabombo at mga Castar Nation, ugaliing tumutok sa mga

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
5: Star FM.
1: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Fixed dial pa para sa week 4 ng swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa aking proof of purchase na sarsaya ako ang nabunot para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bumbo Radio Philippines. Sali rin kayo para magka-chance na manalo ng radio cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: sa palengke
1: ng Bomboracho at Star FM.
0: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
1: o 4,000 pesos
0: o 3,000 pesos na cash prizes.
1: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
0: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa Palengke ng Bomboracho at Star FM.
2: Oras natin sa Pangabunan ng Pilipinas sa 14 Star Minutes Kasri Nation bago mag-alas 5 ng hapon at 4:46 in the afternoon at the Philippine Star Time. And it's time again to shine bright kahit maulan para po sa ating mga winners sa ating Swerte sa Palengke 2026. Bago ang lahat, Kasri Nation, thank you so much sa lahat po ng mga nakijoin kanina sa ating mga palengke, sa mga nanalo, sa mga palaro, at sa mga hindi rin pinalad sa mga palaro, pero pinalad naman sa ating draw. Dahil po sa every Saturday, pumupunta tayo sa mga palengke at meron pong 10 winners ng tig 1,000 pesos at 500 worth of gift pack. Kasama dyan ang timba ng Orokan, isang box ng MX3 coffee na may 10 piraso, isang sardine, at meron din tayong Komeya. Well, Kasri Nation, dyan po yan sa Antipolo Public Market para po sa ating Week 5. Thank you so much! At dahil maulan ngayon, tingnan natin kung sino ang uulanin ng blessings sa atin pong mga major prize ngayon, naka-Facebook Live. Kaya naman, kung gusto mong malaman at marami kang hinulog ngayong week, malay mo, ikaw na to! Ikaw na talaga ang may chance manalo. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. Okay? Alright! Sisimulan ko na ako, Kasri Nation, para po sa ating 1,000 winners sa ating mga consolation prize sa ating week number 5. Ang may winning proof of purchase mula sa Efficacent Oil, taga Barangay Fortune, Marikina City. Aba, congratulations! Victoria Flores. Favores. Victoria Favores mula po sa Marikina City na may winning proof of purchase mula sa Efficacent Oil. Congratulations! Ikaw po ang isa sa winner ng ating 1,000 pesos. Sunod naman ay may winning proof of purchase mula po sa Pure Gold. At nakatira sa 423 Magallanes Street, Intramuros, Manila. Taray! Congratulations, Russell Oberes Ruiz. Ayan na, meron na tayong dalawang 1,000 winners. Sino kaya ang susunod pa? Hala siya, ito na ang Kasri Nation. Ang next natin na may consolation prize, ang 1,000 pesos. Ay may winning proof of purchase mula sa Sarsaya. At ang kanyang address ay mula po sa 22 Champion Street, Subdivision, Bulacan, Marilao, Bulacan. Congratulations sa'yo, Leticia Joriza. Kasi hindi siya naka-flash sa ating screen ang inyo po ang mga consolation prize winners. Again, uulitin ko sa ating 1,000 pesos. So, meron tayong may winning proof of purchase mula sa Efficacent Oil na taga Marikina City na si Victoria Favores. May winning proof of purchase mula sa Pure Gold na taga Manila City, si Russell Ruiz. At sa ating isa pa na mula naman sa Marilao, Bulacan, at may winning proof of purchase mula sa Sarsaya Oyster Sauce. Congratulations, Leticia Joriza. Hala, ito na! Ito na ang ating ang mga major winners sa week number 5. Meron po tayo 3,000 pesos, 4,000 pesos, and 5,000 pesos. Kaya naman, i-share mo na tong live natin at saka palakasan mo na yung radyo mo. Malamang ikaw ang winner! Lalo na ka sa Nation, no? Kung ikaw ay talagang masugid na naghuhulog na iyong mga entries. Kahit maulan, umaraw o umulan, tuloy-tuloy pa rin. Ang ating third prize winner, ang mananalo po ng 3,000 pesos. I may win in proof of purchase mula sa Orokan! May win in proof of purchase po na mula sa Orokan na taga 87 Saging Street, CAA, Las Piñas City. Congratulations! Esmeralda Macadini! Na para bang Houdini? Esmeralda Macadini ng Las Piñas City na may win in proof of purchase mula sa Orokan. Ikaw ang 3,000 cash pesos winner! Congratulations, Ate Esmeralda! At ano naman ang susunod, 4,000 pesos. Nako, nako, nako. Win of proof of purchase ng ating 4,000 pesos winner ay mula sa Holiday Sun Pride. Taga Block 66, Lot 5, Constantino Street, Lagro. Lagro, Novaliches, Quezon City. Congratulations sa'yo, Maria Luisa Zeta. Maria Luisa Zeta ng Quezon City na may winning proof of purchase mula sa Holiday Sun Pride. Congratulations! 4,000 pesos po ang iyong napalanunan. Ito na! Ating 5,000! Naku, ating major prize winner sa ating week number 5 ay may winning proof of purchase mula sa Gardenia. At ang kanyang address ay 39 6th Street, Pasita Complex 1, San Pedro, Laguna. Congratulations, Elizabeth Helaez! Ikaw ang ating 5,000 pesos winner! Again, ang may winning proof of purchase po mula sa Gardenia na taga San Pedro, Laguna, na si Elizabeth Pelaez. Congratulations! 5,000 pesos winner po. Ayan. Kitang-kita mo naman kasi Nation. Again, ating mga winners na nabanggit po, ating i-recap. First of all, ating major prize of 5,000 pesos ay si Elizabeth Pelaez na taga San Pedro, Laguna. Winning proof of purchase mula sa Gardenia. At ating 4,000 pesos winner naman na mula sa Quezon City, may winning proof of purchase na Holiday Sun Pride, si Maria Luisa Zeta. And for our 3,000 pesos, congratulations kay Esmeralda Macadini ng Las Piñas City na may winning proof of purchase mula sa Orokan. Sa ating namang 1,000 pesos each consolation prize winner, Victoria Favores ng Marikina City na may winning proof of purchase mula sa Efik Scent Oil. Russell Ruiz na taga Manila City na may winning proof of purchase mula naman sa Pure Gold. At si Leticia Joriza na taga Marilao, Bulacan na may winning proof of purchase mula sa Sarsaya Oyster Sauce. Congratulations! Kasi Nation, ating po awarding ay sa Monday ng 10 a.m.

0: Sweet, ikaw na. Meron din po tayong mga winners daily na nakakatanggap ng radyo at 500 pesos. Daily winners natin yan ha, ang mga nanalo po ng mga special prize winner natin na radyo at 500 pesos. Malay mo doon ka rin manalo. O malay mo next week manalo ka, kaya naman sa ating mga palengke na pinupuntahan. Abangan mo Kasir Nation! Saan tayo sa susunod na Sabado? Alright, oras na natin 4 star minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. Thank you so much sa lahat ng mga patuloy na naghuhulog at sumasali dito sa ating promo. And again, ito po ang hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cash pa kung saan meron total of 9 million prizes na ipinamimigay nationwide. Kasi Nation, ingat po sa lahat ng mga buwabiyahe sa mga nasa bahay dahil weekend naman ngayon. Magpahinga ka dyan. Kalma-kalmahan mo lang. No? Mag-enjoy ka ngayong weekend. At magbabalik tugtugin na tayo muli. Dito lang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: May po dito mga chopper sa Malabon, talagang ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
14: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
14: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
1: Twilight Zone on Star FM.

0: German Bolero.
1: Heartache tonight. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 16 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:16 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbobolahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa cute lang. Yes, cute lang this Saturday afternoon. It's a rainy afternoon. Yan naman, chill ka lang dyan and tanggalin mo na ang heartaches. Yes. Ana, mamaya wala pong heartaches. Chill lang dapat. Ako po muna ang inyong makasama sa isang oras sa programang ito, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Twilight Zone. Oh, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Pink Floyd with his song Another Brick in the Wall. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:31. In the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Dumalagundong daw ang 102.7 Star FM Manila dyan sa Purok Tres, Mandaluyong City. Yan sabi ng nanay ko. O kaya pakilakasan pa po ano ang inyong mga radyo sa oras na ito dahil... Ito dahil nga ngayon po ay August at buwan ng wika kapag August... Isa pong bagay na kaalaman ng aking ibabahagi sa inyo. Alam kong alam nyo na ito, pero sa mga hindi pa po alam, at medyo parang mapapasabi ng, ah! Ayan, ito na nga sa mga Star Nation natin. Alam nyo ba na wala pong salitang natutunan? Natutunan. No, natutunan. Ibig sabihin yung may natuto ka, past tense, nakalipas na, nangyari na, natutunan. Ayan, ang tama pong salita ay natutuhan. Natutuhan, letter H ha? Kasi ang mga hulapi or yung mga suffix, no, tama naman sa English, suffixes or hulapi, no, yung mga idinudugtong sa mga salita ano sa dulo sa Tagalog or sa Filipino ay han, an, hin, at in. Yan, wala pong hulapi na nan. Yon. O bakit nga ba ganun? O ulitin natin ha, yung mga tama lamang or existing na hulapi ay han, an, hin, at in. Yan, wala pong hulapi na nan. Kasi doon sa natutuhan, ang salitang ugat dyan ay tuto. Diba? Tuto. Natutuhan. Diba? Wala pong natutunan. Diba? Kapag sinabing ang salitang ugat ay tuto, kapag sinabi mong natutunan, ibig sabihin, yung idinikit mo na hulapi ay nan. N-A-N. Eh, wala ngang ganun kasi. Diba? Kaya ang meron lang ay na ay H-A-N. Han. Kaya ang dapat at ang tama ay natutuhan. Ah, diba? Ang galing naman. Palakpakan nga natin yan. Ang galing naman ni student. Diba? So kaya simula ngayon, kung naririnig mo ito, no, simula ngayon, kapag narinig mo ito, kasalanan na po ang gumamit ng natutunan na salita. Kasi wala pong salitang natutunan. Pero pwede naman, no, kapag hindi formal, no, o formal na usapin or pagkipag-usap, pwede naman, sige, tanggapin na natin. Pero mas maganda na sanayin na natin ang ating mga sarili sa tamang salita. At yun nga ay natutuhan. Yun. Ulitin natin, ha? Bakit? Bakit natutuhan? Kasi wala pong hulapi or suffix na N-A-N or nan. Ang meron lang ay H-A-N, han, A-N, an, H-I-N, hin, at I-N or in. Yun. Yun lang yung mga suffixes sa Tagalog or Filipino or hulapi, no? Wala pong N-A-N. Kaya ang tamang salita ay natutuhan. Na nakasalanan na kapag gumamit ka pa rin ng natutunan, ha? Gigil ako. Charot lang. Pero pwede pa rin naman dahil naiintindihan naman natin yung salitang natutunan. Pero, di ba, ito, itama na natin simula pa lang sa mga oras na ito. Ngayon na mismo. Yan po ha, kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo para lahat kayo ay may natutuhan. Natututuhan. Ano yun? Diba? So yun ha, sa mga ka-Star Nation natin. At syempre marami pa tayong mga awitin pa rin dito sa ating programa, ang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babala-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang ito. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo again. 5:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
3: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
7: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
6: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
3: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Twilight Zone on Star FM.
4: German Bolero.
5: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin. Sa buong kabuluan ng Pilipinas, meron na lamang pong 8 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:52 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Sa mga oras na ito, ano? Nako, red warning level pa rin po. Ibig sabihin, take actions na po, ano. Kung kailangan pong lumikas, lumikas na po dito sa mga lugar na babanggitin natin. Nandyan po ang Bataan sa Metro Manila. Ayan, kung halimbawa yung lugar ninyo ay malapit po sa Estero, sa Ilog, ayan, halimbawa Bahain, ayan, lumikas na po, ano. Dyan din po sa Zambales, Batangas, ilang lugar dyan sa Cavite, at ganun din sa Pampanga at sa Bulacan. Ayan, dahil nga meron pong serious, no, na flooding or pagbaha sa mga bahain na lugar. Orange warning level naman po sa ilan pang bahagi ng mga lugar na malapit po dito sa Metro and Mega Star Manila. Ganun din, yellow warning level naman po sa Laguna, ilang mga lugar dyan sa Quezon Province at iba pa. Kaya naman, ayan ha, naku, mag-ingat po everyone. And of course, eto na nga, susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. And to formally close the program, here's Alan Parsons Project with this song, Sirius Eye in the Sky. Ito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Mega Star Manila.

0: trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ng Sabado, ikawalo ng Agosto 2026. At sa ating mga headlines, weather update muna tayo. Typhoon na Dolphin at isa pang bagyo, patuloy na binabantayan kahit nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mga pag-ulang na itala sa Metro Manila, umabot sa lagpas tao yung baha dyan sa Quezon City. Mga umatras daw na Maleta Boys, isasama pa rin kasuhan ng Tanod Bayan, kampo ni Representative Romualdez, desperado na umano na mag-recanta ang ilang bodyguards ayon kay Ombudsman Remulla. Samantala, yung natitirang 10 Maleta Boys na kalaya na matapos makapagpiansa para sa kasong perjury. Sa dagdag pang balita, House Prosecution Panel nanindigang may papel si Vice President Sara Duterte sa pag-disburse ng confidential funds, kumpiyansang mananatiling consistent ang mga testigo. Samantala, sa police report, tinatayang 40 residente lumikas dyan sa magkahiwalay na inkwentro na naitala sa Sultan sa Barungis. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang malakas na bagyong sumalanta sa Japan ay nagbabanta rin sa China. Ang mga port area ay isinara bago ang landfall ng naturang sama ng panahon. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Bombo

0: Presents.
1: Patuloy pa rin binabantayan ng mga eksperto ang pag-iral ng bagyong Dolphin na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit malapit pa rin kasi ito sa mahilagang bahagi ng bansa, kaya ito ay nakaka-apekto pa rin sa malaking parte ng Northern Luzon. Namataan ito sa layong 825 kilometro sa hilagang silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay niya ng maximum sustained wind na 150 kilometers per hour at meron naman ho itong pagbugso na umaabot hanggang 185 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon ay west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat nasa labas nga ito ng ating karagatang sakop, inaasahan pa rin na magpapatuloy ang epekto ng bagyo sa pamamagitan ng pagpapalakas o enhancement dito sa umiiral na southwest monsoon o habagat na nagdadala naman ng malakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Pinapayuhan ang residente sa mabababang lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide. Samantala, bukod nga sa bagyong Dolphin, may isa pang tropical cyclone na kasalukuyang nasa layong 3,055 kilometro sa silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay naman ito ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ay 55 kilometers per hour. Kumikilos ito ng eastward sa bilis na 50 kilometers per hour. Bagamat malayo yan sa teritoryo ng Pilipinas, patuloy itong binabantayan ng State Weather Bureau dahil maaari pa rin ito na makaapekto sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw o kaya ay humatak ng habagat na nandito pa rin sa ating bansa. Sa kaugnay ng mga balita, nakapagtala ng pagbaha ang iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at pangunahin na dyan sa Quezon City. Sa ilang barangay nga sa Quezon City nitong hapon ay napakalakas ng italang pagbaha at particular dyan sa barangay Tatalon ay umabot po ng lagpas ulo ng tao at yan ay nasa 60 pulgada pataas. Ang tubig dyan sa Ilog Irod, Villa, Espanya ay naitala din ang mataas na level, mga kabombo. Meron din hong natukoy na pagbaha sa barangay Del Monte at Doña Imelda. Umabot naman ng hanggang baywang na sinukat ho, nasa 37 inches ang pagbaha dyan sa may Valencia Street corner West Riverside, Navarrete Street corner West Riverside at maging dun sa Apollo Street corner West Riverside at sa mga looban ng Kapiligan Street, dyan pa rin sa naturang lugar. Doon naman sa barangay Rojas at Apolonio Samson, maging yung Siena at Del Monte, pati na ang Tatalon area o yung ibang bahagi ng barangay Tatalon, naitala naman ang hanggang tuhod na pagbaha. Ito ho ay nasa 19 inches na level ng tubig. At yan ay dun sa mga pangunahing kalsada, kabilang na ang Gumamela Street at Christine Libis Parkway Village at pati na yung Amuranto Corner Bingo Street at ilan pang bahagi ng West Riverside at Maria Clara Street. Samantala, sa barangay Vasarah at Santo Domingo ay kabilang ho yung area ng Matalahib, umabot ho ng kalahating gulong o yung half tire na lalim, 13 inches ang naitala ho dyan na tubig baha sa Zamboanga Street at Santo Domingo Corner, Calamba Street, maging sa Banawi Corner, Retiro at ilang parte ng Don Jose Street ay meron ding pagbaha. Maging sa ilan pang lugar dyan sa barangay Siena ay naitala naman ang Hapni Deep o 10 pulgada na lalim ng tubig baha. Maging yung area ng Amuranto Corner, Don Jose Street at yung karating na mga lugar dyan sa naturang area. May mga lugar din, mga kabombo na gutter deep ang naitalang pagbaha. O yung nasa 8 inches lamang yung pagbaha, ngunit ito ay maaari pa rin makaapekto sa ating mga kababayan sa naturang lugar. Ang pagbaha, kagaya ho dyan sa barangay Lourdes, Damayan, Siena, Damayang Lagi at yung area ng Tatalon at particular yung Dituason Corner, Maria Clara, Speaker Perez at Maria Clara, West Riverside at mga karating na lugar ay mataas ho ang level ng tubig. Lalo na yung malapit ho sa ilog. Patuloy naman na pinapayuhan ang mga motorista at mga residente na mag-ingat at umiiwas sa mga binahang kalsada upang maiwasan ng aksidente at abala sa kanilang mga biyahe. Sa dagdag pa nating balita, tinatayang makakaranas pa rin ng mabibigat na pagbuhos ng ulan sa ilang parte ng Luzon hanggang bukas, araw ng Linggo, ikasyam ng Agosto. Base na rin ho ito sa extended weather forecast. Ito ay bunsod na rin ng epekto ng hanging habagat. Inaasahan na mararanasan ang ulan na aabot sa 100 hanggang 200 milimetro kada oras sa mga area ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at yan ay mula ngayong araw ng Sabado hanggang tanghali ng Linggo. Pareho ding buho ng ulan ang inaasahang mararanasan sa nasabing mga lugar maliban sa Abra mula Linggo ng tanghali hanggang sa Lunes. Tatagal pa ang naturang mga pag-ulan. Binabalaan din ng State Weather Bureau ang lahat para sa posible na magdala ng nasa 50 hanggang 100 millimeters rainfall sa ilang bahagi dulot ng habagat ngayong weekend na ito. Hanggang sa Lunes, tatagal pa ho yan at yan ay sa mga sumusunod na lugar. Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga at mga karating na lugar dyan sa Hilagang Luzon. Maging dito nga sa may Central Luzon, kagaya ho ng Bulacan at dito mismo sa Metro Manila, aasahan din ang mga pag-ulan at yung Rizal, Cavite at Batangas, pati na ang Oriental Mindoro at Antique ay meron din hong malalakas pang mga pag-ulan. Ayon nga sa Weather Bureau, ang inaasahang pagbuhos ng ulan ay maaaring mas malakas sa mga bulubunduking lugar at matataas na area. Bukod dito ay maaari naman na makapagtala ng paglala ng epekto sa iba pang mga lugar na dati na hong dinaanan ng matinding mga pag-ulan dahil saturated na ho yung lupa. Sa ngayon, ang binabantayan ho na sama ng panahon ay nasa malayong lokasyon naman at hindi direktang nakaka-epekto sa ating bansa. Habang ang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit humahatak naman ito sa habagat at pasok pa rin sa monitoring domain ng State Weather Bureau. Sa karagdagang balita, binuksan na ang ilang gates ng dalawang malalaking dam dyan po sa Benguet. Ngayong araw ho yan ng Sabado, 8 Agosto. Yan ay para magpakawala ng tubig sa gitna ng tuloy-tuloy na mabibigat na pagbuhos ng ulan. Sa Ambuklaw Dam, mga kabombo, nasa 4 na gates ang binuksan ng 2 metro. At yan ay naitala kaninang umaga para naman magpakawala ng 281.20 cubic meters per second dyan sa naturang dam. Sa Binga ay meron naman pong 4 na gates din na binuksan sa 2 metrong taas at nagpapakawala ng nasa 317.53 cubic meters per second ng tubig. Nauna nang nag-abiso ang State Weather Bureau na makakaranas po ng mga pag-ulan ang naturang mga lugar sa Luzon at maging sa iba pang parte ng Visayas sa susunod na 24 na oras dahil naman sa epekto ng pinagting na hanging habagat. Ako naman tayo, mga kabombo, sa iba pang malalaking balita ngayong weekend. Yung mga binansagang umatras na Maleta Boys, iisasama pa rin daw na kasuhan ng Tanod Bayan ang kampo naman ni Representative Romualdez, desperado raw na mag-recant ang ilan pang bodyguards. Ayon yan kay Ombudsman Remulla. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Grant Hilario.
0: Inihayag ni Ombudsman Jesus Quispinboing Remulla na isasamang kasuhanan ng Tanod Bayan ang ilang Maleta Boys na umatras at nagbawi ng kanilang sinumpang sa Laysaya. Ayon sa Nator Opisyal, kasunod at dahil sa pagrikant ng 4 sa mga ito, sila'y kasamang kakasuhanan ng Office of the Ombudsman, kung kaya't magiging kapwa akusado na sila sa mga kasong kaharapin ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Ombudsman Boying Remulla na ito'y natural lamang sapagkat umatras at hindi na tetestigo ang ilang tinaguriang Maleta Boys o dating bodyguards ni former Aco Bicol Party Representative Saldico. Lalabas daw kasi sa ginawang pag-atras o recantation ng naunang testimonya ng mga Maleta Boys na mistulang pinagtatakpan na nila ang akusado.
2: They'll be charged. To be part of the, as part of the, we will do it, as part of the accused. They'll charge namin sila.
3: In which case?
2: That's natural. Kaya nga hindi sila charged. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumitestigo, di charge namin sila. O co-accused na sila.
3: Co-accused sila ni Martin.
2: Magiging co-accused sila. Meron silang accessories after the fact, covering up. Nagtatakpan nila. Ano? Diba? Kung ano ang nagbalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usok ka. Alam nga naman ako magsabi kung ano nangyari dyan.
0: Naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na alinsunod sa recantation nilang Maleta Boys ay nakikitang desperado na ang kampo ng akusado sa kasong ihahain ng Tanod Bayan. Anyaya, ang usapin patungkol sa determinasyon ng kredibilidad ng mga dating sundalo ay babagsak at saklaw na sa hukumang hahawak ng kaso habang kanyang tahasang inakusaan ang kampo ni former House Speaker Romualdez na pasimuno sa recantation o pag-atras ng ilang Maleta Boys.
2: Kaya nga sabi ko nga yung credibility ng witnesses, we will see them in court. Sa korte na yan. Kasi you may make a big thing out of it, but I tell you, it's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Yes, taking away the witnesses.
4: The accused. Sir, sa'yo naman galing, sir.
2: The camp of the accused. You know what we're talking about.
4: So you think...
2: The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but huwag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
4: Kumaga they're chipping away the...
2: They're trying to do it. They're desperate.
0: Nang ulitin itanong kay Ombudsman Boying ang patungkol sa akusasyon, marinyang niyang pinanindigan na ang kampo ng mababatas ang nasa likod ng recantation.
3: Ang nasa likod sa
2: pag-recantation. Siyempre! Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba?
0: Sa ngayon, nasa preliminary investigation pa rin ang mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering na kinakarap ng dating House Speaker sa Tanod Bayan.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 15 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Nakalaya na mga kabombo ang lahat ng 10 doon sa 14 na tinaguriang Maleta Boys. Yan ay matapos na makapaglagak ng kanilang piyansa para naman sa kanilang kasong perjury sa Las Piñas Regional Trial Court. Kung maalala mga kabombo, inaresto ng Las Piñas City Police ang nasa 10 sa kanila nitong nakalipas na araw matapos na bigong makapaglagak ng piyansa sa 4 na bilang ng perjury. Agad na nakalaya naman kahapon ang 3 matapos na makapaglagak ng piyansa sa itinakdang deadline ng korte habang ang isa ay nasa probinsya. Nagpasalamat naman si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 14 na Maleta Boys, doon sa mga tumulong para makapaglagak ng piyansa ang kanyang mga kliyente. Nag-ugat ang kanilang kaso sa kanilang mga naunang aligasyon laban sa ilang opisyal ng gobyerno na kanilang iniugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Samantala, ang 4 na iba pa mula sa 18 Maleta Boys ay nauna nang nagrecant o binawi ang kanilang testimonya at naunang salaysay. Kabilang sa mga bumaligtad ay ang mga nadawit o nagdawit kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno sa usapin ng kickback scheme mula sa flood control projects. Nauna naman ang ibinunyag ni Attorney Baligod ang umano'y pagtatangka na suhulan ang mga dating bodyguards na nag-recant ng kanilang mga pahayag. Inaasahan na isisiwalat ng mga ito ang nasa likod ng umano'y tangkang panunuhol laban na doon sa kanilang mga testimonya para baligtarin. Ang 18 Maleta Boys ay dating bodyguards ni dating Representative Saldico na naghahatid umano ng mali-maletang pera sa matataas na opisyal ng gobyerno. Bukod nga sa perjury, sa Las Piñas City ay naharap din ang grupo sa 6 na bilang ng cyber libel sa iba pang korte. Samantala, sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dahilan kung bakit may mga isyung hindi naisama sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA noong Hulyo 27. Sinabi ng Pangulo na kailangan niya na magbawas ng mga paksa upang hindi gaanong mahaba ang kanyang talumpati. Sa kabila nito ay sinabi naman ng Pangulo na ang hindi pagkakabanggit sa ilang mga paksa ay hindi nangangahulugan ng mahalaga ang naturang mga ito at kailangan na lamang umanong abangan ang iba pang hindi naisama sa kanyang talumpati dahil meron naman itong kasunod sa 2027. Inamin ng Pangulo na nagkaroon ng last minute changes habang siya ay nagtatalumpati upang maging mas malinaw at direkta ang kanyang mensahe. Matatandaan mga kabombo na tumagal ang kanyang State of the Nation address na 5 pagkakataon ng 1 oras at 25 minuto. Kaya naman ay tinapyasa na ang iba pang isyo para naman maikonsidera ang lahat ng mga kinakailangang paksa doon sa naturang talumpati. Narito ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Sa kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA.
1: Bagayan mga kabombo ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilan nga sa mga paksa na hindi raw gaano nabigyan ng pansin o diin o hindi na isama sa kanyang speech ay ang batas para sa pangkalahatang umento sa sahod ng mga manggagawa dito sa ating bansa. Hindi rin po naisama ang Anti-Political Dynasty Bill na priority measure kahit pa naipasa na ito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Gayun din ang hindi natalakay yung issue tungkol sa karapatang pantao at ang usapin sa International Criminal Court, mga kabombo. Pamuna tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. House Prosecution Panel nanindigan na may papel din itong si Vice President Sara Duterte sa pag-disburse ng confidential funds at kumpiyansa ang lupon na mananatiling consistent ang mga testigo. May balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Bombo Dennis, iginiit ng House Prosecution na hindi maaaring sa mga tauhan lamang ng Office of the Vice President ibaling ang pananagutan sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon, hindi maaaring panagutin lamang ang mga staff ng OVP na hindi sinasalang-alang ang pananagutan ng kanilang head of agency. Giit ni Ridon, mismong si Vice President Sara Duterte umano ang nagbigay ng green light para sa pag-disburse ng confidential funds at anya may absolute authority umano ang pangalawang pangulo para sa pondong ito. Kabilang naman sa mga inaasahang magiging testigo sa impeachment trial sa susunod na linggo, sina Special Disbursing Officers Gina Acosta at Edward Fajardo na una nang inihayag sa House hearing na may ghost signal ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng $125 million noong 2022 kay Colonel Raymond Lachica. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon.
8: Very important din po na maglinaw tayo doon sa isang emerging na question tungkol po sa accountability of heads of agencies. Sa usapin po ng liquidation, sa usapin po ng pag-account ng pera po ng ahensya. May katabi po tayo dito na head of agency, NBI. Siya po, and everyone else, not just the OVP, will always be accountable for the disbursement of funds para sa kanila pong mga opisina. So ibig sabihin, hindi po natin pwedeng iiwas yung pong pangalang pangulo sa pananagutan doon po sa paggamit ng pera. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi special disbursement officer lang yung pwede hong itali dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Hindi ho natin pwede sabihin na accountant lang yung pwede ho natin itali sa disbursement of confidential funds.
7: Matatanda ang sa 13 araw ng paglilitis, sinabi ni Senator Judge Amy Marcos na hindi ang Vice President ng Pangunahing Accountable Officer sa pag-disburse ng confidential funds at dapat umanong ang disbursing officer lang ang managot. Ngunit kinontra ito ni Commission on Audit Official Wamil na tumukoy sa COA DBM Joint Serial Number 2015-01 na nagtatakda sa mga principally accountable officials sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Samantala, kontento naman ang House Prosecution sa naging pagharap ng kanilang mga testigo sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, maayos umanong ng sagot ng mga testigo ang mga tanong ng mga senator judge at ng defense panel. Inaasahan ng prosecution na mapapanatili ng kanilang mga susunod na testigo ang parehong consistency hanggang sa pagtatapos ng paglilitis. Ito ay sa kabila ng mga puna na tila may pagkiling umano ang ilang senator judge batay sa paraan ng kanilang pagtatanong. Muli, ang tinig ni House Prosecution Panel Member Representative Terry Ridon.
8: Ano kami masyado masasabi tungkol doon sa gawi no, ng mga senator judges, malaya naman po silang magtanong. Pero nakita naman din po natin in the last couple of weeks, in the last month, na yung po mga witnesses naman po natin are able to respond to whichever questions that are propounded to them. So whether for the defense or yung po mga senator judges. No? So we are absolutely satisfied that in the manner that they have conducted themselves, kahit very probing, very difficult yung po mga questions na tinatanong po nila. They were not swayed. Hindi ho sila, hindi ho nawasak yung credibility.
9: Ito si Bombo Isakotaner and this is Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bobo!
1: 24 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Karagdagan pa sa mga balita sa Bombo Network News. Maaari umanong magpabagal sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagtanggi ng depensa sa stipulation ng ilang mga dokumento. Ayon yan kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Nauna na kasing tumanggi ang panig ng depensa na stipulate na ang ilan sa mga dokumento para sa pagdinig sa araw ng Lunes, Agosto 10. Ayon kay Attorney Tolosa, nakailang ulit na na nakipag-ugnayan ang mga prosecutor sa panig ng depensa para naman na ikumpara ang documentary exhibits bago pa man ang pagdinig sa darating na Lunes para maiwasan sana ang napakahaba na pag-authenticate sa naturang mga dokumento sa Senate Impeachment Court. Pero sa alipanya ay inirekomenda ng panig ng depensa ang pag-review nito sa Agosto 14, ilang araw pagkatapos ng sunod-sunod na pagdinig. Sakali anya na hindi maisagawa ang pagkukumpara sa mga dokumento bago pa man ang pagdinig sa darating na Lunes ay mapipilitan anya sila na isa-isahin na i-authenticate ang naturang mga dokumento sa open court at magkakaroon dito ng napakahabang oras ng paglilitis. Ipinaliwanag din ni Attorney Tolosa na layunin nila na mapabilis ang proseso sa pamamagitan ng pag-stipulate o kaya ay pag-ayon sa mga dokumentong pareho naman ang hawak ng magkabilang panig. Kabila nga sa mga ebidensyang ayaw na kilalanin ng panig ng depensa ang mahigit 4,000 ng mga dokumento kasama ang nasa 800 na acknowledgement receipt na may kaugnayan sa 125 million na kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa karagdagang balita, ipapatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na abogadong sangkot umano sa honey trap scheme o yung planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto para humarap ang ahensya o humarap sa ahensya sa darating na 14 ng Agosto. Hindi naman pinangalanan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang apat na abogado, subalit sinabi niya na mula ang mga ito sa pare-parehong law firm sa Ortigas Center. Ayon sa pinuno ng National Bureau of Investigation, ang mga abogado ang naghanda ng affidavit para naman sa naturang scheme. Sinabi pa ni Matibag na malalaking personalidad ang kliyente ng apat na abogado. Dagdag pa niya, ang dalawang abogado ay kilala na at senior partners, habang ang dalawang iba pa ay mga baguhang abogado lamang. Nauna na rin inisyuhan ng National Bureau of Investigation ng subpoena sina dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste na nasa likod umano ng destabilization plot kay Recto. At kung maalala mga kabombo, ilang individual ang nasa gip ng National Bureau of Investigation sa isinagawang entrapment operation. Ilang biktima ang nagbunyag na inalok lamang sila ni Paras na babayaran para gumawa ng kwento at lumagda sa isang affidavit kapalit ng malaking halaga ng salapi. Subalit kapwa naman itinanggi ni Leviste at Paras ang naturang mga paratang laban sa kanila. Kuha tayo ng karagdagan pang report mula sa ating news team. Public officials ay dapat daw maging ehemplo sa tamang pagbabayad ng buwis at pagdideklara ng mga ari-arian at yaman. Ayon yan sa pinuno ng Bureau of Internal Revenue. May balita si Bombo Cindy Grida.
10: Inihayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio na nararapat lamang magsilbing ehemplo ang mga pampublikong opisyal sa usapin ng tamang pagbabayad ng buwis. Kaugnay ito ng mga kaso hinggil sa ilang opisyal ng pamahalaan na sangkot sa hindi tamang pagbabayad ng buwis at hindi tapat na pagdedeklara ng kanilang mga ari-arian at yaman. Binigyang diin ni Mendoza na ang pagbabayad ng tamang buwis ay pangunahing obligasyon ng bawat Pilipino, maging pampubliko man o pribadong individual. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza.
11: Ang pagbabayad ho ng buwis ay tungkulin ng bawat Pilipino, whether you are a private citizen or a public servant, a government employee, lahat po tayo ay kinakailangang magbayad ng buwis. In fact, kung titingnan, lalong dapat manggaling sa atin ang pag-comply sa pagbabayad ng buwis kung tayo ay isang empleyado ng gobyerno, sapagkat kinakailangan tayo ang magsilbing halimbawa sa ating mga kababayan na nasa private sector. At kami po ay handang tumalima kung kinakailangang mag-imbestiga kami, kung kinakailangang mag-file kami ng kaso, whether be it against a private individual or an official of the government, kung makita po namin na sila po ay hindi nagpa-file ng tamang return o hindi nagdideklara o nagbabayad ng tamang buwis.
10: Iginit pa nito na sakaling mag-utos ang alinmang korte, autorisadong ahensya na imbestigahan ng mga pampublikong personalidad na may irregularidad sa tax compliance, handa ang kanilang tanggapan na isagawa ang nararapat na imbestigasyon. Gayunpaman, nilinaw niya na batid ng ahensya ang mga karapatan ng taxpayer sa ilalim ng National Internal Revenue Code, kaya't nananatili silang maingat sa pagpapanatili ng confidentiality ng mga tax records. Tiniyak din ni Mendoza na sakaling maglabas ng impormasyon ng mga record ang ahensya hinggil sa isang partikular na individual, ito ay mahigpit na alinsunod sa mga probisyon ng batas at legal na proseso. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza.
11: We assure them po na alam po namin ang kanilang mga karapatan under the National Internal Revenue Code. We're very much conscious po doon sa confidentiality of tax records. Alam po namin ang mga exceptions dyan. At kung sakasakali man po na kami po ay magkakandak ng investigasyon or maglalabas halimbawa ng mga impormasyon tungkol sa isang particular na taxpayer, sinusunod po namin ang karapatan ng ating mga taxpayer at ito po ay definitely alinsunod sa batas.
10: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras po natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. Tuloy pa rin tayo sa ating Bombo Network News at sa puntong ito ng ating pong balitaan. Kapiling po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si Karine Magtubo, ang chairperson ng Partido Manggagawa. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito at tayo po ay napapanood at napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome po sa ating Bombo Network News.
12: Magandang gabi, Bombo Dennis. Magandang gabi sa ating tagapakinig. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Opo, at tayo po ay napapanood na rin, Karine, no? At para ho sa ating mga viewers kahit nasa ibang bansa, yung mga overseas Filipino workers natin. So, eto po, ang nais po naming maitanong, kontento ho ba kayo doon sa posisyon ng Department of Labor and Employment sa usapin nitong na TRO na 85 pesos na daily wage hike? Dahil may pronouncement kahapon, etong si Secretary Tolentino, together with some other groups ng na mula sa labor sector at meron din yung mga employers, kayo ho ba ay sangayon sa stand ng Department of Labor and Employment?
12: Bigyan ko lang konteksto yung meeting kahapon, ano? Kahapon August 7 nagkaroon ng coordinated na pagkilos yung mga labor groups natin from the National Capital Region, tapos kasama yung Cebu, kasama yung Negros, kasama yung Panay, bahagi ng Davao, para ipaabot sa Department of Labor and Employment ang ating panawagan na dapat tindigan at maging matibay ang ating Department of Labor and Employment sa kanyang paninindigan laban sa TRO ng mga employers sa wages, sa wage order number 27 na nasuspindi dahil sa passive RTC TRO. So nagkaroon nga ng, bago magkaroon ng meeting ng National Tripartite Industries Council, nagkaroon ng short meeting with the group, no, yung nagkaisa labor coalition, kasama ang other groups like TUCP, isang short meeting with the secretary. So pinabot nga natin sa kanya na tayo ay hindi satisfied doon sa unang mga pronouncement ng Secretary of Labor na kumalpa yung mga manggagawa, hayaan yung korte na mag-resolve ng issue ng TRO sapagkat sa tingin namin, Dole Secretary Tolentino should lead the fight against the TRO and sabihin niya na ang jurisdiction para doon sa mga apila ukol doon sa wage order ay dapat sa NWTC sinasagawa, hindi sa RTC. At ang pagpunta ng employer sa RTC ay isang illegal na hakbang sapagkat una sa lahat, they are all represented sa wage board na nag-formulate ng wage order na number 27 sa Metro Manila. So, after that dialogue, sinabi na namin kay Secretary Tolentino na we are also here para sabihin sa inyo na hindi lang sweldo at sistema ng pasweldo ang problem na manggagawa na dapat natin pag-usapan, kundi ang usapin din ng contractualization, ang usapin din ng systematic na attack sa right to organize and join unions ng mga manggagawa, and we are requesting for a dialogue. So ang sagot niya sa amin is that all your positions i-discuss namin sa NTIPC na naghihintay ng meeting ngayon, at yung dialogue na sinasabi niyo, so other concerns ng manggagawa, ay pag-usapan natin sa Lunes ng alauna ng hapon. So after the NTIPC meeting, ito na nga yung position. Andun yung labor groups, TUCP, FW, iba pang mga labor groups, ACOP nandoon, DOLE, at nag-unite sila na sinasabihan ng korte na elite na yung TRO. And then that was followed by a statement from ACOP na sinasabihan nila kanilang mga employers group na tama na yung petition doon sa RTC sapagkat ang totoo namang process kung mayroon silang apila sa wage order ay sa National Wages and Production Commission. So, tatanong na after the NTIPC meeting ay satisfied ba kami sa position ng Department of Labor? Satisfied kami, pero kulang pa ng konti. Sana harapin din nila yung panawagan na ang RTC ay walang jurisdiction sa kaso at ang ginawa ng employer ay isang illegal na hakbang, sa halip na pumunta sa NWPC, doon sila sa RTC nagpunta. So, satisfied ka di Bombo.
1: Ayun. Okay, ito ho ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, yung na TRO na wage increase sa Metro Manila. Kumusta naman po ang sentimiento ng mga nasa regional level o yung nasa malalayong mga lugar?
12: Sa other regions po.
1: Other regions ano po na mga manggagawa. Dahil kung dito nga sa Metro Manila, very active yung mga manggagawa at mga grupo ho dito. Ganito yung nangyari. Na TRO pa, 85 pesos ano ho, na dalawang trans dapat ng implementasyon, hindi malayo daw nasa probinsya, ganun din ang kahinatnan. So as of now, ano ang saloobin o sentimiento ng mga labor groups na inyo pong nakakausap dyan sa mga lalawigan?
12: Opo, kaya sila sumama din sa pagkilos kahapon, yung mga grupo ng manggagawa sa Cebu, sa Negros, Iloilo at bahagi ng Mindao, sapagat sila po ay nangangamba na parang na-weaponize ng employers group itong regional trial courts or regular courts para punahin o di kaya ispendihin ang implementation ng wage order via a TRO na kailang na-obtain sa korte. Sa tingin namin, ito ay magiging bad precedent kapag hindi nailinaw ng korte na una sa lahat, wala silang jurisdiction dyan sa proseso ng pagtataka ng sweldo. At pangalawa, mali ang pinunta ng employer doon sa kanilang apila, hindi sa korte, sa regular courts, hindi sa NWPC. So, yun ang panawagan natin sa gobyerno, lalo sa OSG, na siya ang naging abogado ng Department of Labor and Employment sa mga RTCs, sa NWPC, saka sa Regional Wage Boards, na kung saan sila yung sinusumon ng korte na sagutin ang prayer ng mga employer for a declaratory relief at requesting for an injunction or TRO sa korte to stop the implementation of the wage order. So, nangangamba sila. Pangalawa, parang ang tingin nila, ang posisyon ng employer ay ayaw nilang tularan yung Metro Manila. Nabakalan po nakakuha ang Metro Manila ng 85 pesos, supposed to be dapat hindi malayo sa 85 pesos din ang makukuha ng mga taga-regions na nagpuproseso ngayon ng kanilang petition, sapagkat hindi naman nalalayo ang cost of living sa Metro Manila at sa other regions. So may dalawang usapin dyan, no? Yung bad precedence, same time, dapat lumapit man lang ang sweldo ng mga manggagawa doon sa nakuha ng NCR sa other regions.
1: Ayun, ano, sabay-sabay po nating antabayan at abangan itong mga development po na ito, ano. Okay, jumping into another topic, Karen, ano. Ano po naman ang inyong stand sa usapin ng Taxilica? Matapos po itong masabi ng Pangulo sa kanyang naging talumpati at meron ho na mga nagsasabi na makakalikha ito ng maraming trabaho para sa hanay ng mga manggagawa. Pero ano ho ang take po ninyo dito?
12: Una sa lahat, dapat maging transparent ang ating gobyerno. Sabi ko nga, facts muna bago pirma. Diba ba? Ano ba mga facts? Unang sa lahat ang mga tanong dyan. Number one, ano ba talaga ang tunay na role ng Pilipinas sa Taxilica? Ayo ba ay taga-supply lamang ng materyales para doon sa data center o di kaya components para sa data center? That's number one na tanong. Pangalawa, ano ang epekto kapag malaking porsyon ng kalupaan dyan sa bandang Clark gagamit para sa itatayong data center? Paano yung kabuhayan ng mga magsasaka dyan at mga katutupo? Pangalawa, pangatlong tanong is, meron ba tayong supply na kuryente at tubig na malakas na hinihingi ng data center na yan para siya mag-operate? Tapos, ilan ba talaga ang trabahong malilika dyan para masasabi natin, kaya-aya yung offer? So, yung mga tanong na yan na sinasabi ko, hindi pa yan nilalinaw ng gusto ng mga gobyerno. At as kayo sila ay nakagear na of signing a agreement, di ba? Sa comes November. So, ang panawagan na rin, be transparent. facts, ilabas niyo yung facts na hinihingi namin. Nang sa ganun, ay involved din ang ating mamamayan, lalo na yung mga apektado, doon sa pag-indesisyon. Kasi hindi lang naman ito issue ng, magkakaroon ng trabaho eh. Issue ito ng disenyo ng development, issue ito ng paggamit ng ating lupa, issue ito ng paggamit ng ating resources tulad ng tubig, issue ito ng resources sa kuryente, diba? At yung epekto doon sa ating food security, pati na yung sovereignty, sino ba may control sa loob niyan? Government laws ba na Pilipinas o other laws na ang sasaklaw niyan? Yung mga bagay na yan ay hindi pa talaga na inilinaw ng gobyerno habang sila nananawagan na sumali yung Pilipinas. So, we call on the Senate, we call on Congress to investigate and present definitive facts para makapag-decide din ang ating mga policy makers, pati yung ating mamamayan, kung para ba sa atin ang paksilika o hindi.
1: Okay, with that, maraming salamat po, Ginong Magtubo, para dito sa mga butil ng impormasyon na inyo po naibahagi ngayong weekend. Ingat po kayo at magandang gabi na po sa inyo.
12: Maraming salamat din, Bombo Dennis. Maraming salamat sa Bombo Radyo. Magandang pabalik kami po sa akin.
1: Kabombo at mga Kastar Nation, yan po si Ginoong Rene Magtubo, ang chairperson ng Partido Manggagawa. Yan ay kaugnay doon sa wage hike na temporary restraining order. Ano po? At yung usapin na rin ng Paksilika. Dako naman tayo sa mga balita mula sa ating mga himpilan. Sa ating police report, mga kabombo at mga Kastar Nation, yung tinatayang nasa 40 residente lumikas matapos ang magkahiwalay na inkwentro dyan sa Sultan sa Barongis. May update dyan ng Star FM Cotabato.
13: Lumikas ang tinatayang 40 residente ng Barangay Tugal, Sultan sa Barongis, Maguindano del Sur matapos ang dalawang magkahiwalay na insidente ng palitan ng putok.
14: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, unang naganap ang insidente dakong alas 7:05 ng umaga nang pagbabarilin numano si Commander Aliman, isang battalion commander ng Moro Islamic Liberation Front ng armadong grupong pinaniniwala ang kabilang sa 106 Base Command. Tumagal nang umigit kumulang 15 minuto ang palitan ng putok na naging dahilan ng paglikas ng nasa 40 residente. Dakong alas 1:15 ng hapon ng parehong araw, habang nagsasagawa ng area security operation ng tropa ng 2nd Mechanized Battalion patungong Barangay Tugal, pinaputukan naman sila ng hindi pa nakikilalang armadong grupo na nagmula rin sa naturang barangay. Umabot sa halos 25 minuto ang ikalawang palitan ng putok. Sa dalawang magkahiwalay na insidente, walang naitalang nasawi o nasugatan.
15: Ayon, mayroon tayong incident ng harassment sa Barangay Tugal, Sultan sa Barongis, wherein yung isang battalion commander ng MILF in the name of Commander Aliman ay pinagbabaril ng grupo ng galing sa 106 Base Command under the group of Kagi Imad. Umabot ng yun, more or less 15 minutes yung palitan ng putok. Wala namang naiulat na casualties dito.
13: At yan ang aking report mula dito sa himpilan ng 93.7 Star FM Cotabato. Ako si Bombo Say Olis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
1: Sa iba pa nating balita, itong 4 na binansagang Maleta Boys ay hinimok na sampahan ng kaso sa pag-atras doon sa kanilang sinumpaang salaysay. May balita dyan ng Bombo Radyo Tugigaraw.
16: Hinimok ng isang constitutional law expert ang pagsasampa ng kaso laban sa 4 na dating bodyguards ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos nilang bawiin ang kanilang mga naunang pahayag na naghatid umano sila ng malalaking halaga ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Egon Cayosa, ang mga bodyguard na ito ay maaaring kasuhan ng perjury, obstruction of justice o maging accessory sa krimen, lalo na kung mapatunayang may intensyon silang pagtakpan ang mga sangkot ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Nanawagan din si Cayosa na kailangang mapanagot ang mga nagsisinungaling sa kanilang sinumpaang salaysay upang tuluyan ng masugpo ang culture of impunity sa bansa. Binigyan din rin ni Cayosa na hindi otomatikong mapapawalang visa ang kaso kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects kahit pa umatras ang apat na testigo ng ombudsman dahil maaari pang gamitin ang testimonya ng iba pa sa 18 nagpakilalang bagmen ni Co. Gayunman, aminado si Cayosa na ang pag-atras ng mga testigo ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa investigasyon.
17: Noon kasi mababa ang penalty nung nagre-recant, yung perjury. Ito naman rin Anderon. Inaasan na yan ng Kongreso eh. Pero meron pa rin nangyari. Alam mo kung bakit? Hindi kasi tinutuluyan mga yan eh. Pag natapos na yung kaso, halimbawa, yung kung sino ang nanalo, hindi lang nga masyado sila dinidiin kasi nakalusog siya. O yung iba naman, eh, alam nila na kasi nawalayan ang pinapasan Diyos na nangyari. Kaya tuloy, dahil kukunti ang napoprosecute, eh yung iba, feeling nila pwede na lang magsinungaling at hindi sila makukulong dahil dyan.
16: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Tugnay pa rin yan mga kabombo, yung recantation ng apat na dating bodyguards ay maaaring gamitin ng kampo ni former House Speaker Romualdez at makakapekto sa political landscape patungo naman sa 2028 elections. Ayon yan sa isang public law expert. May balita ang Star FM Cebu.
18: Maaaring gamitin ng kampo ni dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng salaysay ng apat na dating bodyguards bilang batayan para questionin o ipabasura ang kaso laban sa kanya. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu sa abogadong si Attorney Ariel Inton, sinabi nitong mahalaga sa kaso ang kredibilidad ng mga testigo kaya posibleng gamitin ng mga abogado ni Romualdez ang kanilang recantation bilang bahagi ng kanilang depensa. Nasa preliminary investigation pa ang reklamong inihain laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Para kay Inton, malagang bantayan kung anong kaso ang tuluyang isasampa ng ombudsman at kung mananatili ang plunder complaint. Anya, magiging indikasyon din na magiging direksyon ang usapin kung tuluyang ibabasura ang kaso laban kay Romualdez o kung ibang kasong may piyansa ang isasampa. Naniniwala rin siya na maaaring makaapekto sa political landscape patungo sa 2028 presidential elections ang magiging resulta ng kaso. Dagdag pa nito, malayo pa ang 2028 at maaaring pang magbago ang political landscape, kabilang na mga posibleng kandidato at political alliances.
19: Mismo si Ombudsman, o yung natimulya na nagsabi na inala niya ang nasa likod nito ay si Martin Romualdez. Sekretong kandidato pa rin ni BBM, si Martin Romualdez. Una, naniniwala ng inyong lingkod na drama lamang itong mga nangyayari nito at kunyari ay madedemanda si Martin Romualdez. Hintayin natin kung anong demanda ang ipafile sa kanya. Kung ito'y may piyansa at hindi plunder ang ipafile, eh mukhang nagkayarian na. Kung i-dismiss naman ng ang kaso, eh mukhang halatang halata.
18: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Samantala, isa pang legal expert ang may paglilinaw na hindi si Pangulong Marcos ang makakapagdesisyon sa usapin naman ng extradition. Ito'y may kinalaman mga kabombo doon sa issue ng request mula sa Estados Unidos para dalhin na itong si Kibuloy doon sa Amerika na naharap po ngayon sa patong-patong ding kaso doon. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
20: Nilinaw ng isang legal expert na hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may kapangyarihang magdesisyon kung pagbibigyan ng kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite sa US ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, isang human rights lawyer, sinabi nitong sa ilalim ng batas, limitado lamang ang partisipasyon ng executive branch sa pagtanggap ng Department of Foreign Affairs sa extradition request. Ayon kay Pahilga, susuriin muna kung ang mga kasong kinahaharap ni Kibuloy ay extraditable offenses bago ito i-forward sa Department of Justice. Ang DOJ naman ang magsasagawa ng pagsusuri kung sapat ang mga ebidensyang kalakip ng kahilingan at kung nakasusunod ito sa mga requirement ng Philippine Extradition Law at ng Extradition Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Matapos ang evaluation, maaaring magpa siyang Department of Justice kung magsasampa ito ng petition for extradition sa Regional Trial Court o RTC. Dagdag pa ni Pahilga, kapag naisampa na sa korte ang extradition case, wala nang kapangyarihan ng Pangulo o ang executive branch na magdesisyon dito dahil nakasalalay na ang usapin sa korte. Sa ilalim ng Rules of Court, may 30 araw ang Regional Trial Court upang magdesisyon sa petisyon. Maaari namang iapela ang ruling sa Court of Appeals na may hanggang 90 araw upang resolbahin ang kaso. Maaari ring iakyat ng alinmang panig ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng petition for review. Samantala, sinabi rin ni Pahilga na hindi maaaring basta pilitin ng gobyerno ng Estados Unidos ang Philippine government na ipadala sa US si Kibuloy, lalo na't mayroon itong mga kasong kriminal na kinakaharap sa Pilipinas. Kasalukuyang naharap si Kibuloy sa mga kasong qualified human trafficking at child abuse sa isang korte sa Pasig.
4: Under sa law, the Department of Foreign Affairs would receive the request for extradition, determine whether the charge there is an extraditable offense, then it forwards sa DOJ for the DOJ to file a petition for extradition sa proper court, which is the Regional Trial Court. And the Regional Trial Court would determine whether there is basis for extradition pursuant to the extradition treaty. The only participation of the executive branch through the DFA and the DOJ is to receive the extradition and to file a petition in court. The rest would be to be decided by the court.
20: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Samantala, 7 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi, mga ilog at lugar na posibleng bahain dyan sa Baguio at probinsya ng Benguet dahil sa malakas na pag-ulan, patuloy ho na minomonitor mga kabombo. May balita ang Bombo Radio Baguio.
21: Patuloy ang water level monitoring ng mga otoridad sa Balili River sa La Trinidad, Benguet dahil sa patuloy na paglakas ng ulan. Ang Balili River ay isang mahalagang 23.8-kilometrong sistema ng ilog na dumadaloy mula Baguio City patungong La Trinidad at Sablan sa Benguet. Layunin ng water level monitoring na makapagbigay ng agarang babala sakaling tumaas ang antas ng tubig sa ilog at makipag-ugnayan sa mga kinauukulan ng otoridad para sa posibleng paglikas at iba pang hakbang pangkaligtasan para sa publiko. Sa Atok, Benguet, nagbabala naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Atok sa mga motorista na mag-ingat at lubos na magdahan-dahan sa pagbiyahe sa pagitan ng Kilometer 51 o Pacquiao at Kilometer 49 ng Baguio-Bontoc Road dahil sa mga bahaging binabaha. Sa isang video na ibinahagi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Atok, makikita ang tuloy-tuloy na pagragasan ng mudflow sa kalsada, dahilan upang mahirapan ang ilang sasakyan na makadaan. Samantala, sa Itogon, Benguet, patuloy na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga ilog, particular sa Barangay Virac sa Akupan kung saan naobserbahan ang pagtaas ng ilog. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Engineer Cyril Batkagan, Chief ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Itogon, sinabi niyang pinangangambahan ang posibleng pagguho ng lupa sa mataas na bahagi ng lugar na maring bumagsak patungo sa ilog. Maari umano itong magdulot ng pag-apaw ng tubig at posibleng makaapekto sa mga paaralan sa lugar. Naabisuhan na rin ang mga residente na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar sakaling lumala ang sitwasyon. Muling nagpaalala si Batkagan sa mga residente na manatiling alerto at mag-ingat dahil sa patuloy na pag-ulan at dapat unahin na ang kaligtasan at agad na lumikas patungo sa mga itinalagang evacuation center kapag nakitang nasa panganib ang kanilang lugar. Sinabi pa ni Batkagan na suspendido muna ang lahat ng aktibidad sa Itogon dahil sa patuloy na nararanasang masamang lagay ng panahon.
22: Ayos ma'am, yung tourism activities suspendido na siya.
21: Samantala, tinatayang aabot sa 200 hanggang 400 millimeters ang dami ng pag-ulan ngayong araw. Sa panayam ng Bomboradyo kay Kathleen Labanco, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration Baguio,

0: responsible. Kung maaari ay magstay muna sa kanikanyang tahanan para sa kanikanilang safety and stay alert po sa mga posibleng sakuna na maaaring mangyari sa
1: mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa ating foreign exchange update, ito ho ay nakabatay doon sa pagsasara ng trading ngayong linggo at yan ay nitong nakalipas po na Biyernes ang closing ng kalakalan. Magre-resume naman ito sa pagsapit ng Lunes, ikasyam ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo ng 60 pesos and 90 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 74 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 17 centavos. At ang euro ay 69 pesos and 95 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaari po itong tunghayaan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala sa City of Pines o diyan sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Samantala sa mga lugar naman sa iba pang parte ng Hilagang Luzon, dyan po sa probinsya ng Cagayan, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. At sa probinsya ng La Union, Bombo Radio La Union. At sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karatig na probinsya, Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Like mo! Share mo!
6: Basta Radio, Bombo!
7: Star FM,
8: the best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching.

0: talaga kahit saan ka magpunta. Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na.
1: Basta Star.
2: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Padcore.ph.

0: Hawak kamay para hindi madulas. Hawak-hawak lang. Kunwari, syempre Sabado ngayon. Hindi ba lakid ang ulan para mag-date kayong dalawa? Kaya kung gusto nyo manood ng Spider-Man, ngayon na kayo manood. Kasi yung mga nasa mall, yan yung mga may kotse. Ibig sabihin kasi Sir Nation, onti lang ang tao sa mall. Kasi nga, maulan. Tapos, kunwari, madudulas ka. O, hawak-hawak saglit. Hawak kamay lang. Pero wag ka magpa-obvious ha. Kasi, alam mo naman, para may thrill. Ano muna kayo, nasa adventure stage. Wag mo munang, wag ka munang mahalata. Diba? Para may thrill, kahit na malamig ang panahon. Yan ang awitin mula po kay Yeng Constantino. Hawak kamay! Oras natin, 35 star minutes. Makalipas na ang 7 ng gabi. 7:35 in the evening at the Philippine Standard Time. Alam mo, para kang ulan. Wala lang. Para ka lang ulan. Kasi biglang alakas ng hangin. Tapos biglang wala. Parang pabugso-bugso ka rin. Ano? Grabe, mag-iisang linggo na tayong inuulan. Ang hirap mag-birthday pag umuulan. Bakit ganyan? Sana umaraw kahit bukas o kaya sa Monday. Ay, nako, kapag umaraw sa Monday, wala ka ng excuse para umabsent. Nako, mahirap yan. Anyway, kasama mo na yung sweetie girl, Ivana Zarna, ngayon Sabado po ng gabi. Congratulations! Ingat sa lahat at alam mo, i-enjoy mo na lang ang mga pagpatakbuhos ng ulan. No? Tsaka yung malakas na hangin. Kung wala ka namang ganap, sa bahay ka na lang muna. Mahirap na, no? Kasi kapag lumabas ka, gagastos ka pa. Tapos mababasa ka pa. Madudulas ka pa. Oh. Eh, wala ka namang kasama. Wala kang kahawak kamay. Sa bahay ka na lang. At makinig, dito po yan sa ating mga tugtugan. Dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. Kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, it's all for you. Like mo, share mo. Star FM!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM?
10: Ayos na! Star

0: edition AM/FM radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Mga kabombo at Star Nation, ako si Nerissa Abando mula sa Bangkal, Makati City. At ako ang nanalo ng 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa sa Swerte sa Palengke 2026 week number 4. Dahil sa aking proof of purchase na pure gold, ako ang nabunot at para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radyo, cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo!

0: ng ulan, ang lakas ng hangin. Kaya sa mga naka-stay at home, stay ka lang dyan. Mahirap sa labas, grabe. Pero keep safe po sa mga manggagawa natin tulad namin. Sinusoong ang bagyo. Hindi pala ito bag... Ay, hindi. Sinusoong si Maymay. Sa kabila ng mga malakas na hangin at pag-ulan. Anyway, Kasari Nation ha, as of 8:15, red rainfall po. Red rainfall warning sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. Asahan din po ang matindi pag-ulan na pagbaha at pag-uho ng lupa. Yan po ang emergency alert, diba? Kaya sa mga may cellphone dyan, ako i-on mo yung mga alert-alert, ha? Anyway, pag-usapin naman natin, dahil nga marami na rin ang lugar dito sa Kalapit, sa Metro Manila, ang bumabaha. Kaya be careful sa leptospirosis pa rin during this rainy season, no? I'm sure alam mo na kung anong sakit ito. Kaya naman, huwag ka nang magbaha-baha dyan. Huwag ka nang sumuong sa baha kung ikaw ay may sugat naman sa paa. Siguro kailangan na talaga natin mag-invest sa boots. Diba? Raincoat, boots. O kaya, pwede ba lagyan ng payong yung buong Pilipinas? Payungan na lang. So, yung leptospirosis, isa yung bacterial infection, no? Na natatransmit by many animals. So, hindi lang to dahil sa rats. Pero common po sa mga daga and other rodents at mga vermin. So, sa mga severe cases, highly fatal ang leptospirosis. So, mostly po ito kasi ay commonly transmitted sa mga floodwaters kung saan na-infect ng ihi ng daga, no, na merong leptospira bacteria. So, kapag nagkaroon ng direct contact sa iyong sugat, open wounds, sa lining ng iyong mata, nose, sinuses, at sa iyong bibig, pwede ka pong ma-infect. Pero Kasari Nation, huwag ka mag-relax. Uminom ka ng vitamins. Kaya naman, magugas ka ng kamay palagi. Maligo. At kung ano-ano pa. Pero pinaka-effective, syempre, umiwas po sa mga pagbaha. Kung kaya mong umiwas, lalo na sa mga lugar, no? Kung ikaw naman ay nakatira sa Forbes Park, diba? Mga yayamanin ka naman dyan. Huwag ka na lumabas-labas. Pero kung hindi talaga maiwasan, magsuot na lamang ng mga protective gears. Gears yarn, no? Mga protective gears. Kasi mahirap na. Kaya sa mga gusto ang ulan, para sa'yo talaga to. Diba? Syempre, may part na nakaka-relax. Pero meron din mga part na ang hirap, ang hassle, at saka nakakatakot. Kaya keep safe na lamang po sa lahat and manatili ring nakatutok sa mga updates, no? Lalo na sa mga pagtaas ng tubig sa ilang mga dam. Diba? Sa Marikina River, sa Lamesa Dam. And tuloy-tuloy pa rin at yung mga tutugan. Trination, ako po yung kasama niyo, sweetie girl, Yvonne Azarna. We are up until 12 in the midnight. Kaya naman, syempre, walang sawang kwentuhan. Kaya naman, tugtugan. Dahil dyan, balik, tugtugan na tayo muli. Dito lang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground. Whoa.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta radyo sa FM?
4: Ayos na!

Yan ang uiting dalangin mula kay Earl Agustin. Oras natin, isang star minuto bago pa mag-alas 9 ng gabi, 8:59 in the evening at the Philippine Standard Time. Anong dalangin mo sa mga oras na ito? Dalangin mo ba na tumigil na, tumila muna saglit ang ulan? Dahil yan din ang dalangin ko. At isa pang dalangin ko ay sana makakain ako ng mga cravings ko tonight. Kasi ewan ko ba, parang sarap-sarap lang kumain kapag maulan. Sir Nation, ako po yung nakasama at makakasama yung sweetie girl Yvonne Azarina. Susunod na, it's all for you in the evening. And samahan mo ko mamaya 10:30 PM para po sa ating Facebook Live. Samantala, dyan ka na muna ulit at makinig sa ating mga tugtugan. Here's a song para sa mga saksi sa mga ginagawa mo. Kasi Sir Nation, saksi ang langit mula sa December Avenue.

Oras natin sa Buka Pula ng Pilipinas sa 11 Star Minutes bago po maga 11 ng gabi. 10:49 in the evening at the Philippine Standard Time. Magandang evening po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, naka-tune in sa kanilang mga bahay-bahay, sa kanilang mga kotse. Diba? Kasi nga, maulan, grabe lang. Kasi nation, sobrang Latina. Alas ng hangin, alas ng ulan. Pabugso-bugso din eh. Mamaya meron, tapos mamaya wala. Diba? Parang buhay lang. Parang siya. Pabugso-bugso. Aray! Tonight, tayo po'y naka-live ha sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila. Kung gusto mo ng kausap ngayong Sabado, kasi nga hindi ka nakalabas. Alam mo yun, parang dapat weekend. Ang dami kong gagawin, pero hindi natuloy. Dahil sa ulan. Pero alam mo ko, Sir Nation, halimbawa, meron kayong naplanong date ngayong araw. Sa tingin ko, ngayon ka manood. Ngayon kayo manood ng movie. Kasi onti na lang, onti yung tao, hindi masyado madami sa mall dahil nga maulan. Ngayon kayo mag-Spider-Man. Spider-Man. Diba? Ngayon yung panoorin yan. Wala masyadong tao doon sa mall. At kung may mga tao man, ano lang yun, guni-guni mo na lang yun. Guni-guni mo na lang. Kasi Radiation, tonight, pag-uusapan natin, maulan kasi. And may mga times na hindi pa rin napipigilan. Kumbaga, hindi hadlang ang ulan sa gala. Hindi hadlang ang ulan sa mga gusto mong puntahan. Lalo na kung birthday ng tropa. Araw-araw na lang birthday niya. Araw-araw, meron ka pinupuntahan. Yung mga panahon na hindi ka talaga pinapayagan ng magulang mo. Yung mga panahon na ang hirap magpaalam kasi nga bagets ka pa lang, mapusok, wala pang tiwala sa'yo yung magulang mo kasi mamaya kung ano-anong gawin mo sa labas, huwag kang lalabas ng bahay. Ang tanong for tonight, anong dahilan ang paborito mong gamitin para payagan kang gumala ng magulang mo? Again, guys, Radiation, anong dahilan? Yung favorite mong gamitin? Anong excuse? Yung lagi mo sinasabi para lang payagan ka ng parents mong lumabas. Ito na, ipakita mo na ang pinakatinatago mong galing. No? Ang galing mo sa pag-excuse, paggawa ng mga excuse. Anong unang sagot? Sabi niya, sasabihin niya raw sa magulang niya ay, uuwi din naman ako agad. Classic. Diba? Isa sa mga pinaka-classic na sagot na ano, na excuse sa magulang. Ma, ano, aalis kami ni Jessica. Aalis kami ni Jasmine. May lakad kasi kami, ano, bibili lang kami diyan sa labas. May pupuntahan daw kami, pero uuwi din naman ako agad. Basta marinig ng magulang mo yung uuwi ka rin, okay na eh. Pero hindi. Kapag alis, pag-alis mo, kailangan mag-update ka kung nasaan ka. Mag-update ka kung pa-uwi ka na. Sinong kasama mo? Magsisend ka pa ng picture, no? Kung nasaan ka, sinong kasama mo? Tapos magtataka pa yan. Sino yung lalaking yan? Sino yung lalaking kasama niyo? Ganun ka-protective ang magulang. Ewan ko, ganun yung magulang ko eh. Kahit nanay o tatay, mas lalo na yung nanay, mas strict talaga. O, ito naman ang sunod. Sabi niya, sandali lang po ako. Ma, pa, sandali lang po ako. Ako kaya yung pinakamabait niyong anak. Diba? Kailangan mo ipaalala sa kanila na ako yung mabait. Kaya magtiwala kayo, uuwi ako. Sandali lang ako. Payagan mo na akong gumala, please. Tapos sasabihin mo, kasama mo, kaibigan mo, yun pala, nakikipag-date ka na. Magkikita kayo ng ka-MU mo. Ay, naku. At ito naman ang sunod, sabi niya.
Nagawa ko na lahat ng pinapagawa mo. Kaya it's time to rest. Wow! It's time to live with my friends. Perfect! Yung totoo, Aguas, magulang mo ba talaga yung kausap mo dyan? Sasabihin mo, Ama, nagawa ko na po lahat ang pinapagawa mo, kaya it's time for me to rest. I think it's time to live with my friends. Okay, can you leave me and open the door? Pakibukas na yung mga pinto, ako'y gagala dahil na-stress ako, pagod na ako, nagawa ko lahat ng utos. Ito naman ang sunod. Mama, ano yun be? Ma'am, punta po ako school. May group project kasi kami. Girl. Yan ang pinaka-sketchy na excuse, na paalam. May group project kasi kami. Alam mo, nung nag-aaral, no, may mga nagsasabi na yung ibang bata raw, nagsasabi na may group project para lang makakuha ng pera, para lang makahingi ng baon, no? Pero ito naman, aalis ka, gagala ka dahil may group project. Paano na lang kung weekend? Madalas pa naman ang ganap weekend, diba? O, ito naman, sa mga may group project, sabi ni Elizabeth Winda, wala, dahil mulat sa pool na namulat ang pag-iisip ko, puro work! Work na, mula 13 hanggang ngayon, work pa rin. Wala nang katapusan, no? Tapos, work ka ng work, tapos wala pa rin naiipon. Kasi, kada work mo, taataas din yung bilihin. Kada work mo, biglang may mangyayari na kailangan mong gumastos. Kada work mo, taas ng kuryente. Saan na yung space para makapag-ipon? Kaya naman, kahit 50 pesos. 50? 500, no? Kaya, Kasri Nation, kung gusto mo nang makaalis sa working cycle, pwede kang, ano yung tinatawag na late gratification? Titiisin mo talaga, ipon ka, magtatabi ka ng pera, makaalis lang. No, para hindi ka forever sa, kung ayaw mo na ha, kung ayaw mo na sa kung nasaan ka ngayon. Diba? Kailangan mo muna mag-sacrifice na mag-ipon. Kung gusto mo na makaalis sa cycle ng 9 to 5. Ako nga gusto ko na makaalis sa 3 to 12. Oh. Ito naman ang sunod. Sabi niya, uuwi naman po ako. Oh, isa pa sa classic na excuse. Uuwi naman po ako. Siguro sa akin yan, uwi naman ako agad. Uwi naman ako maaga. Kasi nga, kapag lagpas ka na ng... Kapag parang madilim na, tapos hindi ka pa umuwi. Maano sila eh. Parang nag-aalala, tapos napapaisip. Bakit ang tagal mo umuwi? Sinong kasama mo? Ganyan. Ay, syempre minsan, kahit inosente ka naman, pero syempre sa isip nila... Ano na, parang malala na, gano'n. Kaya kailangan mo talaga umuwi ng maaga, umuwi ka kaagad, ganyan. Ang sunod naman, sabi, ay, magsisimba po ako, wow! Araw-araw Sunday, para kay Ate Cherry. Pero pwede naman, kasi may mga church din, no, na kahit hindi Sunday, may service. Oh, yan, okay din yan. Magsisimba ka. Diba? Isipin ng parents mo, ay, ang bait-bait naman ng anak ko. Ah, sinadaway natin. Sabi niya, good evening! Happy super cold! Heavy rain is Saturday night, DJ Von. Sabi ni Kuya, hindi ako palagala sa labas ng mag-isa kasi halos every weekends kami sabay-sabay na lahat ng family na mamasyal sa mall. Oh, taray, para magpalamig, uuwi din ng bahay, bale bonding na rin namin. Oh. Family bonding. I love it. Para kapag gagala ka, sama mo na magulang mo para hindi mag-alala. Ganun lang 'yun.
Sino naman, sabi ay, good evening DJ Yvonne. Para sa akin, paborito kong gumala. Ay, same. Mag-bike, kasama mga tropa, kahit saan. Tapos kakain kami sa bulalohan.

Sunod! Sabi niya, Ma! Manonood lang kami ng live events. Ah! Ayaw mo ng concert, ayaw mo ng pupunta lang kami ng peryahan. Talagang live events. Kasama ko naman yung friend ko na pinakilala ko sa'yo. Yun! Uy, totoo to ah. The more na kilala ng magulang mo kung sino yung friend na kasama mo, the more na mas magiging kampante siya. Kampante yung magulang mo. And at the same time, mas madaling magpaalam. Lalo na pagkilala nila. Totoo yan. Ako, lagi kong ginagawa yan dati. Hanggang ngayon. O sunod, sabi niya, Good evening, DJ Juan. Madalas kong gamitin palusot or dahilan ay magpapaalam ako papuntang school. Yun pala, nasa computer shop. Imbes na mag-aral, mas ginugugol ko pa ang oras ko sa comm shop maglaro ng Counter-Strike. Maghapon. Ayaw mo ng Dota, Counter-Strike talaga. Call of Duty, ayaw mo? Sinong kasama mo mag-Counter-Strike? Ikaw ah. Napapadalas ka sa comm shop ha. Hindi pong amoy mo pa yung ano eh, maasim-asim pa eh, no? Uy, sa computer siya, maasim-asim. O, sunod, sabi niya, ay, grabe naman. Sabi ni ate ko, malamig na gabi, DJ ko. Sa mga panahong ito, malaki ka na. Which means, may mga isip na tayo at alam naman siguro ng nanay o parents natin na nasang tamang edad na tayo para bigyan tayo ng tiwala ng ating parents na pumunta sa lugar na gustong puntahan. Kaya dapat be honest. Be honest na lang. Kasi baka ano ang mangyari sa'yo sa pupuntahan mo. Tapos nagdahilan ka lang. Sabi mo, dyan ka lang. Sandali ka lang. Paano malalaman ng parents mo kung nasan ka, diba? Kaya it's better na maging totoo ka lang sa kanila at sa sarili mo kasi nakahanda sila na andun ka sa pinupuntahan mo talaga, hindi po ba? Yun ang po share ko, DJ ko. Sana marami makarelate itong comment ko. Hindi lang to sa akin, kundi sa lahat ng mga bata pa. Na sana huwag tayo magmadaling tumungtong sa edad na hindi pa natin lubusang kilala. Dapat baybayin natin sila nang malaman natin ang mga tayog ng ating edad. Grabe! Grabe yung tayog! Edad na dinadala ng hindi tayo maligaw. Thank you, Star FM. Ingat kayong lahat. Palagi, DJ ko. God bless you always. Thank you so much and I love it. Totoo yan. Kapag magpapaalam, yun lang naman eh. Kaya inaalam talaga ng magulang. What if may emergency, no? Saan ka? Kasi nag-aalala talaga sila. Nag-aalala, concern, ano pa ba? Oo, para nakaano sila eh, nakaabang, naka-standby. And in any case, ano oras na, hindi ka pa umuwi, nag-aalala sila. So kapag ikaw, ha, pumupunta ka sa mga inuman, bata-bata mo pa inuman, tapos nag-aano ka, smoke-smoke? Girl, nako! Itigil mo na. Maawa ka naman sa parents mo na pinalaki ka ng maayos, ni hindi ka nga niya pinapadapo ng lamok eh. Alam mo yun, parang ayaw ka niyang masugatan, tapos ikaw sinusugatan mo yung sarili mo. Alam mo na, consternation. Kaya okay din ang ating comment niyan mula kay si Marivic. Thank you so much! Sa mga nakikinig at nanonood sa atin tonight, maulan man po ang panahon, but thank you, ingat ka, magandang gabi muli, at sana ikaw ay nakakumot. Maayos ang iyong kinalalagyan, wherever you are, whatever you do, I'll be on your side forevermore. Oras na natin, 4 star minutes, makalipas pong 11 ng gabi, 11:04 in the evening at the Philippine Standard Time. Hello DJ Juan, concert din naman ang live events sa pinupuntahan namin. Kaya ngayon, ang daming live events sa Tacloban, dyan sa lugar ninyo. And feeling ko kasi paborito rin puntahan yung lugar nyo, no? Buti pa kayo. Charot! Diyan ka na muna! Tayo magbabalik tugtugan po up until 12 in the midnight. Kasama mo muli ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa maulan na gabi mula sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo!

0: kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
1: Kapit bahay!
2: Hi, Mare!
0: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya
2: from Sarsaya!
3: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: Star FM.
5: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: You're on All Star Sunday on Star FM.
1: It was

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Great songs, great memories, an all-star.

0: sa magandang umaga sa ating lahat. Hello po, sana po tayo ay stay safe na safe po ngayon. Dahil po kagabi ano, ilang mga rescue operations po ang naganap. Kung inyo pong bibisitahin ang ating Facebook page right now, may mga nilikas po dyan sa may Kawit, Cavite. Sa may Cavite po, dahil tumataas na o lagpastao na po yung baha, no? Kaya nagkaroon po ng rescue operations at sinakay po yung ilang mga residente sa mismong bangka para po maidigtas sila. At meron pa nga, may dalawang lalaki na nagligtas ano doon sa batang lalaki dahil mataas na yung level ng tubig ng tubig baha. Ingat-ingat po tayo ka Star Nation, at kung kinakailangan na pong lumikas, likas na po tayo. Huwag na pong matigas ang ulo ano, dahil yung mismong inyo pong welfare ang dapat na pinaprioritize at unahin po natin sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Dahil yung ayon po sa DOST ano, as of 2 AM ngayong araw ng Linggo, August 9, yung tropical depression na dating LPA o low pressure area po ay minomonitor ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at isa pa pong tropical depression na dating low pressure area lamang po ito ay minomonitor na sa labas po ng PAR. Yung samantala, yung Typhoon Dolphin po Caster Nation ay lumabas na ng tropical cyclone information domain, pero continuous pa rin po yung pag-monitor ng pag-asa dyan dahil mayroon po tayong tinatawag na wobbling motion. Ito po yung pabago-bago na po na nagalaw na maaari pong magresulta na pumasok po ulit siya sa ating mismong domain. Oo, no, karagatan po natin. So ipagdasal po natin ang ating kapwa Pilipino, ang lahat po ng ating kapwa Pilipino sa ganitong klase po na malalakas na pag-ulan, no? At syempre, dahil wala naman tayong condo, oo, no? Hindi naman tayo naka-SUV, ayan. Ingat-ingat po tayo. Kaya dapat din talaga yung binoboto po natin ay yung karapat-dapat para nasusolusyonan yung flood control projects, eh. Oh no, sana walang ganitong mga pagbaha kung ginamit lang sa tama yung flood control projects, yung pondo para sa flood control project. Sana makalampag na, oh. Makalampag ng tunay talaga. Oo, yung mga nasa likod ng flood control project scam na iyan. Ako. 'Di ba kasi yung mga Pilipino, oh, yung mga mamamayang Pilipino, yung sumasalo ng baha, eh, 'di ba? Sana hindi natin nararanasan 'to ngayon kung meron tayong maayos na flood control project. Sana napapakinabangan talaga natin 'yan. Ay nako. Well, anyway, highway, by the way, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Sabay-sabay tayong gogora, lalarga, at papasada ngayong umaga ng Linggo. Ako na po muna ang inyong makakasama mula po alas 4 ng umaga up until 10 in the morning sa ating programang All Star Sunday at Sunday Disco Flashback. Diyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik-tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
0: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
5: Great songs, great memories, an all-star

0: ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Kakabombo at ka-Star Nation, ako si Ninita Villena mula sa San Juan at ako na ang isa sa mga nanalo ng Special Limited Edition Radio Set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week 4 ng swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa aking proof of purchase na sarsaya ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali rin kayo para magka-chance na manalo ng radio cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories. On All Stars.

0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas. Ang alas 6 ng umaga, 6:28 in the morning is our Philippine Standard Time. Walo sa buwan ng Agosto. Ikaw ba, Sir Nation, ay napaghandaan mo ang buwan na ito. Sa mga hindi nakapaghanda, o bibigyan kita ng babala. Babala talaga. Pero kasi, Sir Nation, kapag ang sumasapit kasi ang buwan ng Agosto, ito po yung tinatawag nilang Ghost Month. Oy! Bakit nga ba tinatawag na Ghost Month itong buwan ng Agosto na ito? Hello muna sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Happy, happy birthday! Sa lahat po na may espesyal na okasyon ngayong araw na ito, naway ma-enjoy nyo pa rin ang inyong kaarawan, ang inyong special day, kahit na medyo nag-uulan po tayo ngayon, ano. Alam mo ba, Sir Nation, na ayon sa Chinese Lunar Calendar, ang August po o buwan ng Agosto ay tinatawag ding Ghost Month. Ito po, Sir Nation, ay usually nag-overlap sa 7th month ng Chinese Lunar Calendar dahil ayon sa mga paniniwala, Sir Nation, ng mga Taoist at Buddhist, ayon sa kanilang tradisyon, ang mismong gate sa underworld ay nagbubukas. At kapag yung pagbubukas na iyon sa underworld ay nagbukas, yung mga spirits po doon ay naglalamyarda. Naglalamyarda talaga sila, no? Oo, gumagala-gala po sila kapag sumapit na po ang ika-7 buwan. Ayon po yan sa Chinese Lunar Calendar. At kapag bumukas na po itong underworld na ito, kung tawagin nila, gagala po ang mga espiritu. O ayon lang naman yan, Kester Nation, sa Chinese Lunar Calendar. Kasi pinapaniwalaan nga po na yung gates na tinatawag po natin ay yung mga espiritu doon ay lalabas at bibisitahin yung mga nabubuhay sa mundong ito. Ito rin yung panahon sa pagbibigay ng respeto sa mga yumao. At ito, Kastler Nation, ha? Ano ba ang epekto nito sa atin mismo, ha? Mahina raw ang enerhiya ng mga nabubuhay na tao sa panahong ito. At nakikihati raw kasi ng enerhiya natin ang mga yumaong bumibisita sa living dimension. Pero nagbigay naman sila ng mga dapat mong iwasan. Oo, dapat na iwasan mo kapag sasapit ang Ghost Month, kung tawagin. Ayon dito sa mga paniniwalang Chinese, ay huwag daw po magtayo ng negosyo o pumasok sa kontrata, bumili ng bahay o sasakyan, o di naman kaya mamasyal. At ito, Kastler Nation, ha, ito naman yung mga dapat mong gawin kapag ka Ghost Month, no? Dumalaw po sa puntod ng mga yumao, gumawa ng prayer rituals, at kung may mahalaga namang dapat na gawin, inirekomenda po na gawin ito sa umaga at huwag sa gabi. Kasi daw, mas malakas yung enerhiya ng mga multo kapag gabi. Ayon. Pero kung ikaw ay Kester Nation, ay tradisyon nyo na talaga, ikaw ay may lahing Chinese. For sure, narinig mo na ito, Kester Nation, na ang August nga sa inyo ay Ghost Month. Ito po yung tradisyon ng mga Chino kasi na tinatawag ding Hungry Ghost Festival sa kanilang mismong pagdiniwang. Ayan, Kester Nation, medyo kung ikaw ay naniniwala dyan, pwede rin naman. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala, nasa sayo din naman iyan, Kester Nation, kung paano mo maiiwala iwasan kung ano yung mga dapat gawin, di ba? Kasi itinuturing po nga ng mga Chino o mga purely Chinese, ano, o may tradisyong Chino, yung Ghost Month po bilang ito nga pagbubukas ng underworld at pagbisita sa atin ng mga spirits from the underworld. Yan ang ating pinasadahan muna ngayong umaga na ito. Pero syempre, makapangyarihan pa rin, Kaster Nation, ang pagdarasal. Dasal pa rin. Yan yung powerful at maniniwala ka rin, Kaster Nation, na syempre, kapag ka nag-pray tayo, oo, no, kapag tayo ay nagdasal, maraming dasal ang ginagrant eh. So, ano ka lang, kapit ka lang, Kaster Nation. Kasi kapag lalo mong inisip yung Ghost Month, di ba, ngayong buwan ng Agosto, mahirap na kapag in-overthink mo yan ang in-overthink. Para sa mga nanggo-ghost, magbagong buhay na kayo. Hindi yan nakakagwapo at hindi yan nakakaganda. Kung ayaw niyo sa tao, huwag niyong i-ghost. Sabihin niyo yung dahilan, di ba? Ang dami namang way para i-communicate yung nararamdaman mo. Sabihin mo lang na hindi ito mag-work. Oo, sabihin mo lang na hindi talaga kita ganun kagusto at feeling ko kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Para walang tao na heartbroken ang hindi niya alam kung anong dahilan. So iwasan niyo ang ghosting, ha? Mahirap yun. Anyway, highway by the way, kasama kapiling niyo na po ulit ngayong umaga ang inyong pong OTG DJ, as in on the go, star DJ Kimi Gora the Explorer. Hello kay Nanay Edit ko, sa Bustos nakikinig siya ngayon. Ingat-ingat ka dyan, Nanay. Love you. Well, anyway, highway by the way, baliktugtugan po tayo, RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na Star Minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:34 in the morning is our Philippine Standard Time.
4: Great songs, great memories.
5: On All Star Sunday.
6: Oh.

0: Star FM.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Happy

Bakit kung liligaya ka sa piling niya? Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na o 39 na star minuto na. Makalipas ang alas 7 ng umaga, 7:39 in the morning is our Philippine Standard Time. Mga ganyang klaseng tugtugan talaga ay mapapaisip ka, no? Yung heartbreak ng mga panahon na iyan. 1970s songs, irrelevant pa rin sa panahon natin ngayon. May mga tao pa rin talaga na, kumbaga titignan na lang talaga natin, no? O nakakaranas na, nagpapaubaya. Aha. Yung tipong, sige kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Tinola. Tinola niya yon, 'di ba? Kung ang kaligayahan naman ng taong mahal mo ay ang ibang tao at hindi ikaw, magpapaubaya ka na talaga para sa kanilang happiness. Yan nga ang awitin ni Imelda Papin, na ang jukebox queen na is si Imelda Papin, ang awiting Bakit Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba. Yan po ay sumikat noong 1970s at yan rin po ang isa sa pinakasikat na awitin ni Imelda Papin. At Kastar Nation, kinilala rin po siya sa titulong Jukebox Queen. Yun po yung title niya, Kastar Nation. And of course, syempre bukod sa Bakit Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba, isa rin sa kilalang mga awitin na pinasikat niya ay ang awiting Isang Linggong Pag-ibig. In short, situationship kayo ngayon pero hindi kayo naging kayo. 'Di ba? Yung mga lyrics noon, ano, pahabaan, 'di ba? Kumbaga si Imelda Papin, ang haba rin ng mga ano niya, yung mismong title ng songs pero kilalang kilala ng masa. Ito yung Bakit Kung Liligaya Ka sa Piling ng Iba tapos Isang Linggong Pag-ibig. Ganon. Oh, meron pa, 'di ba? Ano ang gagawin kapag wala ka na? Kumbaga yung mga lyrics, binubuo nila bilang isang title. 'Di ba? Isang babalikan, isang iiwanan. Oh, lyrics, ano din yun? Lyrics ng kanta pero title din yun. Ng mismong kanta. Ano ba? Yung...

ka. Oh, title din yun. Hindi... Di ba napapansin natin? Ganun siguro talaga yung song lyrics o kung paano magsulat ng song lyrics at ng title noong mga panahon na iyon, 1970s. Anyway, Highway by the way, Kasur Nation, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan. Update muna tayo ngayong umaga na ito patungkol po sa Marikina River, yung water level po sa Marikina. Update ko lang po kayo dahil as of 5:40 ngayong linggo po ng umaga ay umabot na sa 15.7 meters ang water level sa Marikina River. Dahilan po iyan upang ideklara ang first alarm sa lugar. Kaya kayo, Kasur Nation, kung halimbawa man pinapalikas na po kayo sa inyong mga lugar, ay likas na po tayo. Mas maganda po yung tayo ay handa, tayo po ay ligtas. At magkakaroon din po tayo ng update ito po sa mga ilan sa mga lugar sa Maynila na binabaha na as of the moment dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang na po dyan yung Taft Avenue Corner sa may Quirino Avenue. Gutter deep na po ang taas ng baha. Dyan din po sa Remedios Circle, gutter deep din po yung taas ng baha. So ingat-ingat po tayo. Kung wala naman pong pupuntahan na importante, ay magstay na lang po tayo sa ating mga kabahayan. Anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin ang ating paggora, paglarga at pagpasada ngayong umaga. Stay safe, Kasur Nation. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Ipagdasal natin ang ating kapwa na tayo po ay ligtas lahat. Let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. 7:44 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: So goes our good times from the past on All Star Sunday. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Ulit ang pagpunta ko dito sa Agora Market. Ako si Teresita Tampos mula sa Block 26, Flat 34, Facebook Area 1, NBBS. Dagat-dagatan na botas. Ang maswerteng nanalo na ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift packs na may isang timbang orokan, 1 piece of Kumeya, 3 cube palabok, 1 box of MX3 coffee, 2 cans of gold gap sardines. Sa palengke activation ng swerte sa palengke,

0: mga sponsor. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
6: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines' number one Star FM.
1: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.